Hakunene hi matelefone wa honetela muti. Mhaka Yezu ya namuhla hi navelaka ku va ha ta bula hi yone a yikulu, kambe hi fanela ku va kumbe yi vilela ku va yi va ni a vonela ndzhaku. Kasi ke ka vatekani va bizi ka nuna ni nsati hinkwavo va nga ni matelefoni. Leswi hinkwavo va nga ni matelefoni ke loko ku tlhasa nkama lowu wa ku va hinkwavo va ya ku wiseni, i telefoni bya mani lebyi byi fanelaka ku va byi timiwa? Kumbe a matelefoni ma fanela ku va ma tshama kwihi? Ya, matelefoni ya nuna ni nsati ma fanela ku va ma tshama kwihi? Loko byi chaya telefoni bya nsati, wa tendela nuna vusiku byolebyo? Langusa nkama lowu hi le ka duwazo ra phela sweswi, va yetelele nuna ni nsati kolomu kutani byo chika byo ndlerendlere telefoni, wa famba ya tendela ke? Byi chaya bya nuna, wa tendela ke? Loko byi chaya a nuna a nga byi twi byi twiwa hi nsati, a fanela ku va ku yini nsati? Ni ye nuna loko byi chaya bya nsati a nga byi twi byi twiwa hi nuna, a fanela ku va ku yini nkama lowu wa le vusikwini lowu? Ya, kama loko tani va sungunaka ku va va chayelana swikwembu lomu ndlwini vusiku lebyi phokeke ku titimeta loku, loko telefoni byi chika byi ku ndlerendlerendlere, va fanela ku va va ku yini?

0: kasi ke loko nuna nensati va le ku yetlheleni kumbe loko va le ku chayeleni ka swikwembu lomu ndlwini lowu a nkama lowu wa vusiku lebyi loko telefoni byi chaya va li yini va nuna nensati va li yini loko byi chaya telefoni hoyohoyo byi xile ahe hina mani
1: ndzi mabodi ka machovana
0: ka machovana
1: ni mabodi ina tata
0: me ka machovana ka mabodi kunjhani tata
1: mahlele lawa ya hombe
0: hi swona
1: va ku huwehuwe va tidlaya timali ta vona mara a nga hi swa problem ina tata
0: a tlangela tata mhaka mu yi twile ahi londzotini mabuni
1: mhaka yi ri va yi hlantseke a kalahla ku tiva lexo a telefoni li ni nkama wa rona telefoni loko ri chaya namule ka n'wina ka ku tihlencela swa n'wina a ku na kumu wa li landzisa telefoni hikusa u tona tika lexi u nga ka swona u yela telefoni se i mhaka yin'wanyana telefoni i la ugamu loko ri chaya u ta ri kuma loko u ta vona swa ku i mani a ku foneke u ta n'wi tala swinali ku va se mu ya vulavula a lovaka ku yini yini telefoni a lovaka ni nga yi vonanga
0: makiti chemukile ya 2:16. Xana ke telefone exikarhi ka vatekani ka nuna na nsati lava va nga lomu ndlwini lo nkama loko byi chika ti chaya telefoni va fanela ku va va ku yini vusiku lebyi yimingisete haleni hoyohoyo byi xile
2: a wu xeni
0: hina mani
2: a ri lindu mate
0: mi kwini mati
2: hikwalaho ka maxakeni
0: na a dumba mati nhlokomhaka mu yi kumile
2: hi ta heliwa na yona ku fikela ka tola
0: hi swona a hi ngeni
2: mhaka hi yo leyi ya ku a telefoni hambi loko mi chaya loko mi tirha swa n'wina mi tirha swa n'wina a ku lava ku va wa mi tsemerisa ku tirha swa n'wina hikuva mi tsendzela telefoni u ta swi tiva depoy swa leswi swi nga tenke mi endla leswiya hi ku hloniphana n'wina vanhu tiva swa n'wina mi hloniphana mi vekelana ntima a ku na ku u tshuka min'wanyana a ku a ha tsendzela telefoni hambi ku lava ku vona swa ku i mani yeliwa nga yi tsenderi telefoni laveka a vito la munhu yeliwa tangama u tiva loko mi gama ku tiva swa n'wina mi tangama ku mi yisalela
0: ya
2: swona
0: hi tlangelini papa hi
2: swona khani mamba hali kona loko swi kombela hi ta wu koxeta
0: hinko
2: hi swona.

0: Wow. Rişi. ايش صار لما؟
1: كل مرة كوين؟
0: هنا. كون جاني تاتا.
1: مرة كوين كوين كوين كوين سكيل. وانا شو كذاب. يا. عندي لما جيم.
0: ايشو؟
1: شاب سنغولا. واتك. Telefone de chaya kwe wone wali ku unga teni ka wone ka unyama yinwe afi faneli soko unga tiketa telefone unga tiketa akwenja lefi nencha ka swona unwe ni nuna na sati wa tendera telefone purke a telefone li loko atavali gari liluya kusala shamada lahayani soko loko utawa uhetili mihetili kwenja isu mwenja za soko utakelo retornara shamada umu jela soko ya pakumbani nga zingi ili telefonu kumbani kutie kusuboto ntao akuna ni soko nga soko mitemeli santi zulu mititi zela kawoni maka telefonu porque telefonu sempre da responderu kama unwani ni unwani show business. Kama telefone za mama na ni za papa. Elo menu jmine. A telefone zanga porque kuni kutuka ni zivala la ni kaya ni ya kwe. Mimi ni autoru za rasago. Logo zicha a telefone zanga. A tenderu kumbe asha soko angwenye wa telefoni epa azizivali ili kumbe zilika kuhini ini o karigari veja kuwa zivitana ashweze imi nchumu ya muito urgente ijoga kuwa lahitivisa sifikara si ultrapasade soko nungpo datendera telefoni zanga pelo meni zaka kupanga mine po datendera telefoni ahele supo paili wamo
0: yeah.
1: Papa Luom.
0: Hachangela tata.
1: Sala kola.
0: Nko. Rishi.
2: Ake.
0: Ah, hina, hina man.
2: Kena kiri tinawela kashita.
0: Ninja, ane tata.
2: Ah, ekwati, nko kena kati yo. Ah, anti kiri te yoko na yunga nya. A telefone ila wena. Mimi unga na ina lumiti ni iwa we. Kira tu makata we na uweka. Alokuta lu uwekile. Otagamoya wa chika kama ataka telefone.
0: Ya.
2: Aki amba nanga nukutuka uteka telefone. Kuti weka pabibini. Kuti nisika nuko manda luna kakalipane. Kuti kini sipu kancho oku. Kuti tu alarida. Uku lao kuma telefone. Utapunyi uweka pao. Mwono lekigali ribi likarala weno tirasa wena yugamu dagama utendera a telefone
0: ya
2: akuna mwaka mwenyani mtenze ngo kubwane niko
0: itangeli papai Rishi Apshi hoyo hoyo
3: kani mamu
0: inamani
3: Antoni Jimere ise nyambane.
0: Anyambane.
3: Para.
0: Eso.
3: Ya. Yeah.
0: Atangela tata, mazitienu.
3: Amaka ya telefoni. Imu. Loko a telefoni ichaya. Itenzo. Tem que entender, fica em quase só o ronco, com o comum, isso lá, né? Bota o ciclo sem ninguém se perigoar. Mas tem que ficar em quase, entender fome. Porque o comum não pode acessar lá na cacau, não é o ciclo. Então, tem que ficar em quase, um e a mulher, a outra, só que se der uma anerraca. Então, está atuando aqui a minha casa. Está cheia, está sala de mentiria. Já não tem que atender. Não tem cama, está rato a minha casa. Não tem que atender. A cheia, não tem. kuta kumeka saku mundu kuta tola na kwe kunisha ukare sumetia eko kacha karawengi mahanyu wanu uya uya fika ee anisitu wanga kwa haani fiki tolu kazapa na uliki tinga anale tendere te kone perte insu umilu uneha katiritu wani kani mamu
0: ya kutane mavola mabizi la adi tenderiwe alafuzi aswifane kwa zinga tenderiwe hoyo hoyo
2: hoyo
0: ahe mimani
2: kwa zintura makoka buwana baru seta
0: abuwana baru seta
2: ya kafishi
0: ina
2: ya mina maganda cha mseshari silesu chumu wanu wanu uye nchaku unyikili sima lukulika ntiro luku lukumela wana ntiro unga uchiki luso yela wani kusa ufikile kufana ndishi lukutanile mulenka minu wanani mtu wawe nalakani suga maka tumbulu lafone siyo kuchika ntiro wawe maka kakafone ata kuteka nja Anda amko ntanga jumge na inga baso kwenye inga kani ngati njuri luku tawo isi ntuta kama kumo fone ula utoso kima nanga fone saringana kumbi garela saringana kulunga nana sota mambele mao nisaji nkwa sotu njene kwa tuta kumo sika si luku si uchika ntiro lawe na luku ishi yi iso nga jihamba kama mtu wa uyu imata mina lao
0: iso Inco, 2 horas 26 minutos. Kunene, izinza mavonela yako. Asina byale. Kambe ha switiva leswaku uni mavonela ya manyunyu. Hoyo hoyo.
3: Kanmam lomwa.
0: Kunene, he xiselana na mani.
3: Dani xiselana na Geraldo Mhlanga le kaxisa.
0: Kaxisa.
3: Kan mambo ka Gaza
0: ina
3: ah bai tile hinkwaswo swo kame a telefone la ka kama le na n'wini wa ku tendela tantu i mamana wa magolona tantu mina na le vita lo tenderiwa lan basisa ukoka kwa aka kutendera telefoni la kame akona n'winyi wa kutendera hinkwenu empimaniso mina nge grash ku humelela hi sweswi va fona swa le grash mamani loko ka le provida fane na tendela hambi ku ri siya na ye loko ni vona swa ku la ni ya ku ko kumbe ku ni mpfula ni nga tshuka ni tsakala na ri siya na ye telefoni lani a tlhapa ta ni lula kaye mamambirhi kanma
0: inkomu tata
3: kanma
0: ya rixile
2: awxe
0: e xiselana mani
2: mas longa vida, né? Que tinha uma

0: Ewani mavonelo yakho hi hleni ka mhaka leyi loko telefoni byi chaya na ku laha nuna ni nsati va le mundlwini va le ku chayeleni ka swikwembu byimbe ni siko swa le vusikwini kumbe va yetlelile loko byi chaya foni va fanela ku va va ku yini byi xile
1: allo papalevan
0: byi xila ta
1: mina masaku ni kene vuwa rinesimuzimakoka a papa antoni a nga se a nga beya nyembani a nga yi tirhisi bela a nga beya a pergunta a swi vutisa a nga swi tanga beya kavei kaveiku a khomi yena mutsonga u danga swi tirhisa bela a nga bebebebebe swa ku laveka yini la a va hlaya swaku u nga tendzeri telefoni vusiku ke a hi swona u nga tendzeri a hi swona a telefoni u nga yi tendzeri ni vusiku ku yitana va vula loko u le ndzimeni u karhi u maha masangu ni nsati wa wena wa vona u laha mbebeni epase u le ndzimeni telefoni yi vitana u nge fika hina va madele pasa ni ku wa njhani se u ta vee se u bindzulo leswi fika swa telefoni u ta endlela leswi u tenga xiswona i dipo u tagama u vuye hi swo swa telefoni u gama u ta mu direse na swa ha fana vhela ni loyi a nga huma swoswako ni grese a xi kuma falsimele u nge tiki telefoni ka ku tala vhani oyi grese awe mu kombela we wena yo vitana telefoni wena luwa wa huma swi va ku tikisa u ti ku n'we tshiki telefoni yi vitana mina na ya mina vanhu va nga tshuki u fona va xi ku ku noviore a ya domingo u nga tshuki u fona ni ta ku tendzela diposi a maxamada va ta pela maja ku tenderiwa u ta tenderiwa diposi i ta tinene ta kuya u ta ku na tona a endla tikuma ni ta tikuma maxi pota nga switanga madala laha nyembana ntona a pota nga switanga a nga switanga bee
0: hi swa ri tata hi nana duma kutani a ta va kumile ya ko a nhlokomhaka ya kona
1: ae hi loko se u ni ndzimeni mezi mu ni ndzimeni nsati wa wena telefoni yi tana na mo yi karhi mi endla masangu mu na
0: Ya. Yeah. Yeah. Calma. Ecco. 2:32 minutos.
2: Yo, Rosa wa mi. Na como se vê andilo da tima.
0: Tima kunene bishile.
3: Rosa papa es dumo lo bombo.
0: Oh,

0: Dzela ku litshika ku tirha swa wena. Swantso dzela ku litshika telefoni leyi u tirha swo tirha ka swona u heta se swi lava ku ta vona timhaka telefoni.
1: Ya.
0: Hikuva swo fana. Kita le ku telefoni u le ku hlambeni. Wa ha busy wena ku tshika ku hlamba wena liya a nati. Swi onekile swi onekile swo ku litshika telefoni tirha swa u tumela wena.
1: Swo.
0: Loko u hetile xa ta gama ti ta vona maxamada ya wena.
1: Itangeli.
0: Kanima.
1: Inko. Kutani ke wena wa pfumela ke swoswo leswaku telefoni u ta dzitshika pela dzidzila. Vusiku byo lebyo eswike a hi tolovele ku va hi dibeka ka ku va dzi nga chayi hi dibeka kholomu ka ku va dzi twakala. A hi loko fa ho beka lomu ka silensi. Tani byi ta ka chika byi chaya telefoni byi za byi twa hi vayakelana. U ta va byela leswaku wo kala u nga byi twi ku na yini. Byi xile.
2: A wu xini papa?
1: Hina mani.
2: U na ri na xijori xi tendile ka jabisi. Hi ngeli papa hi mhaka leyo. A ku na swin'wana papa a ku sungula leswi va ku kuma na u tirha leswi tirhaka swona hetisa leswi tirhaka swona.
1: Ya.
2: Tipoji loko swi helile u ta swi tendela leswiya ku ta a wu nge na ku yimbelela na u ba nonti.
1: Hayikho.
2: U ta ba nonti na u yimbelela njhani papa?
1: Ka nomu wolo wa wun'we.
2: Ka nomu wolo wa wun'we. Ya tipoji mina ni kha ni hlayisa xisweswo swipapana.
1: Ya.
2: Ni heti ku ntshwa hi ntamu no sungula u nghena ka rado male a hi swoswi ni swi nghela ku na va khanisa swona meswi mva tisi la swi nge lungi leswo. Ena papaya ta yima kola.
1: Hi tlangelile ngopfu tata.
2: Yebo.
1: Hi neke kunene hi ku bela mandla hi kola ka ku va hi ku hoyohoyo.
2: Kani mam papaya.
1: Ahe.
2: Na ni masiku na ni ku twa ka rado papaya ni vombo na ti na ku tiva ka rado meji hinkwavo na vamakwakwa mati a ni nga tengela.
1: Ina.
2: Ena papaya xao xao.
1: Hoyo kunene.
2: Yebo.
1: Ahe. Três horas, quase duas horas na 36 minutos, de Chile. Oi, de Chile?
3: De Chile, é Arlindo Mataquela com a rua.
1: E na mata?
3: É, Baba Livombo, ele é choco, o Aona, Kulaku, Munitana, e Mami Luiz, Ungana, e Nabi, aquela que na é na Lacaia. Loko wo tshuka mumwe ka n'wina vambirhi a tika leswi ni tivaka swona hi mhaka ya telefoni like na yi kula ku muniri xipeto ni concentra swan'we layikulu swinene hikuva laha mitirha mitirho ya lisima leyi nga mi hlanganisa se u ta tika leswiyana hikuva wa tendela telefoni van'wanyani va wula leswo va lava ku humanyana ka mhaka ku fana Baba Mhlanga nga swi twanga bene na oyula a hi vona hi timhaka ta ku tendela telefoni nabe timhaka ta ku tendela ta ku imana faneleke ku ligara telefoni a tendela hi loko mi tirha swa n'wina swa ku u nga tshuka u nga ha yi protera ta ntirho wa n'wina wa tendela telefoni yo xa u ta swi kuma maxamado ta makuma hambiloko mo vazitena u ta makuma laha u veka silensi a wu nge chumayeli evhangeli a wu nge veki chumayela evhangeli hi ku a tendela telefoni a swi veki a swi endleki hambiloko u va ya ku yini ya ku vavisa mhaka yi ya yini maxo se mi tirhe ntirho lowu ya preke mi sungule ku tirha ntirho lowu ya namuka na engeri swi va kona xamada leswi u ta tali kuma
1: ya
3: Kani mam.
1: Itlangeli tata. Ahe. 2:38. Xana ke wena vonla dzaku hedzi. Swa fanela. Aku

disturb abantu laba angakuyingisijini kankolo ngaba lokuthumela inyama ngathumela imoya kuze kunobantu akuthuma ngadrasha nyama kambe.

0: ndawu liya yayile
1: sinini
0: tane ningakhana nimalana
1: isho
0: fana wena ngalana kharati ambele kutelefoni lorila mungu kokwana ngazi kona mama nangazi awutendiri telefone kuti azawuhuma nje livombo ili wena livombo lana na ukhela benka rati
1: tatiswakuyiteka
0: yena kweswiko swi nga kona
1: impela
0: loke ndhawu leyo yayile ekhwitimini
1: impela
0: kutani nga yibeka nimalana
1: hi tlangelile tata
0: khalimambo tiendlile ka swilo nisukana kupata
1: impela hoyo hoyo
2: awuxeni
1: byi xile xisela na mani
2: marobisa magodi
1: amagodi kunjani
2: iko na ayito nhlokomhaka
1: swona
2: swona wo vhela fane ungati ni 3340 wa wena so u fane ni le ntirhweni mekaka mulungu ni la ntirhweni la kumeka ku humelela mukama yoli ni mfonela a ta tshika a tirha ntirho wa ye wu sungula ya heta nkama wa hetaka hi wakama a vuyaka ka mina se va wu fambile vanhu wa yi vona ma manje wona olo ku vhela nge swi koti ya mudyondzeri nkarhi wa wu fanele ku u lwa wolowa wu sungula wu heta maye se u ya heta u ya vuyihala fuaka tiva se ncina wu ni fanele ni ku kama lowo mulungu lowo a vo hlasela va hlasele va fambile
1: ya
2: swilele ku vhe u swi tile ku sweswi ni tirha lowu manje hala ku ni swo karhi fanele swi na fanele ni swi ni yimela
1: i tlangelile tata
2: hi so
1: a hi ve mpfundzu lowunene
2: anima
1: ya a hi swi tivi a swi nga ta chuka swi vanga timhaka swo leswi

0: lishile
1: kashiyenda dana lebombo
0: kunene ishisana mani
1: elops francis kumonlane jala kuzalwa bara do lebomba zongwena ina tata
0: minjani monta
1: awudomi zvikone vanene
0: isona
1: ha hi tuli vanhu kambe na vaba hi tuli swa hi fanela
0: mpela
1: ehe
0: kunene tata nghenani makeni
1: tata na luombo walo ku ni nghena makeni a mhaka leyi yo leya tolo a wu nge ti tirhele tihosi timbirhi bava hi nkarhi wa wun'we kusa loko wo la ku ti tirhela u ta venga yin'wanyana u rhandza yin'wanyana a lexi nga ni lesima tatana liwomba loko se muli nkarhini wa n'wina hambilo chaya telefone i ku li tsika bava for nyama xa mada hinkwawo hambilo kumbexana ku nghena mangani u ta pfuka u makuma u kamoretorna ra maxamada ntizo wa n'wina lowuyana u helile a wu nge chuku swikolo swa ku hileswaku leswi li chayaka telefoni u ya tsemerhisa ntirho lowu ya n'wina a xikwembu xi wu hambe hi ku wu tiva ntirho lowuya swa ku loko se muli nkameni wa wona a ku na ku yini ku ri ti hinkwenu layani mi fanele ku ve muli considerado ka nchumu xo xiya xa xeni
0: mpela
1: se swa ringana ku loko a telefoni li chaya njhe u li tshika hambi loko u va timhaka ta ku karhata u ta pfuka u swi kuma leswiyani loko u fika u pfuka u kuma u ta ti kuma xamada kambe ku ndliwa ngani kotela u gama u ri torna ra xamada hayi leswo tata switomo
0: himpela
1: a timhaka leti ta timhaka leti ta masangu leti i tikulu tata na ku ho va nkameni u gama ni swa ku a wu enjekise a swa ha vuyi wa vona a mimoro u fambi hinkwawo porque a timhaka leta ta ku ni nchumu lexi na vonile swin'wanyana mina munghana wa mina hi 2028 a vuyini ha ku a rhambutiwe matsolo bava hi to timhaka to ta wunge hi to leti na hi le a hi koza a hi lilani kola a tlhelweni ka mavhezinyo ya joni la a hi le ku tirheni ntawu layani a hi le ku tirheni a zama a suka wa ku tiva swaku a joni hi kolomu ka ku veteni munhu a famba a dizamela kukile a famba a jahisiya ntirhweni a famba a jikajika yaya tikumela vola va ku veneni va ku ko ti xavisela la a zama a famba loko a ku a nghena mhakeni ku a rila telefoni a zama yani a nga ri na yena wansati a muchovha hi ku kacete ra telefoni a tika timhaka leti a nga a tirha tona a muchovha a ya ku ngandza a vuya na ha ku ndzimuki matsolo se mhaka munhu hi hosi a ku hu yo ni chovha ku kapa nkarhi lowu ni nga tirha ntirho wa mi ku u ri na telefoni se ni tendela gama ku a u lava ku tendela telefoni kuxuteli leswi u nga lava swoeta ku fambe u va u lavi nchumu wa yi vona mhaka leti tata lipoi leswa yandlo ni tshika telefoni ni rila loko u heta u ta vota ritorna ra xamada a mhaka leyo tata
0: inkomu tata
1: hi swona livo
0: 2:50 jule emissor provincial maputo gasa da inyambane kampunjo a nsonto ya 16 de agosto de 2026 kunene ke mintizwi ya mpunjo lo hi numero 7 haleno hi ta mi losa hoyo hoyo byi xile
2: awxin
0: ina ka hi mani mani
2: munhu wa muhlangana laha wa hlamula munhu wa muhlangana hatena siku ro kandza ra ri nkona doropa khale ka yombeli swi swaleswa ti njhani god maxava
0: le ka ncanjani
2: god maxava
0: hi swona ta hi tlangelile mazwiti ya ku hi kombela ku va hi nga twa mavonela ke ka mpfundzu lowu
2: okay alright ai ita ndza vulavula swa ku swa ku yoleyo swinga ku heta leswi tirhaka swona ndzirivaka leswi swin'wanyana swi fika endzhaku ku swi u rhangile wena u tirha swi tirhaka swona ntawu leswi swi ta endzhaku u fanele u endlisa swiswoswo leswi swo ni tirhaka swona
0: hi swona
2: so ndzi ta vulavula swin'wanyana yi nga tshamani swi tsalakuni ta mapayi ku kuni lisa mwanyana anga famba ya hapo usi na kutawo sa fantasio na kutawo na kuowo sa ntawo na kutawo wa tumula ni kutka za ye kwe adrava kutka za ye na kutawo isu gidi ya yeti sa lisa ita kuna kutawo kutawo kutawo kutawo isu gida ka lisa so niwa nivula sopa na hati isi ilani andro zao kutika ya kani so nila ka so nila kutawo kutawo kutawo kutawo
0: Aje kutume risiwa.
2: Ana poda semir kuti, poda semir so shamba vula kuti kuti kuti ngani kuno tsiketa ni eta ni ndi kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti
0: kuti
2: kuti kuti kuti kuti
0: kuti kuti kuti
2: kuti kuti
0: 2 horas e 52 minutos. O que é que a gente tem que ter com o Neida? Vai ter que ter esse xixi, hein? Aí, eu quero sete o roio-roio de Chile. Abxene. Ah, e fone ele já tinha. Tchau, me secanga.

Oyoyo minsete go ranzeka itlele dipatsana wena kuva swinwe ilongoloka ka sekura na muntla na itaka ninkambe ya veke ina hi radio Mosambiki misor provincial di Maputo rito rilombaka David Ntimana loyi alulamisaka anongoloko lowu a tlhela ku kombisa na hi nga se na eta nkarhi hi fanele ku va ku tivisa leswaku namuntlha hi endzelile emuganga wa ka xikonele a xifundzankulu Gaza lani hi taka na Antonio Ludingi Mathosi loyi a tiviwaka ngopfu hi ra Antonio Marcos. Antonio Marcos a velekiwa hi siku ra dash ka mawuwana a nga julu wa 1950 tanile hi vuleke kona leswaku ka xikonele a xifundzankulu Gaza. Nkarhi lowu a velekiwaka wona muganga luyana wu save nkarhi wa kolonyi a ku leswi tyiwaka wa chisa a nga mpalo lwa endliwa hi xikanekiso xa maputukesi la a va balisa a vatsongwana va velekiwaka. Yena a velekiwe hi lembe ra 1950 kambe nkarhi a velekiweke wona a wa chisu se a yi hundzile a nga balisa lero xileswo swi sindzise ku va a balisiwa ka lembe ri landzelaka a nga 1951. Leswi swi endleke ku va ka mapasi yakwe swi kombisa ingaku a velekiwe hi lembe ra 1951. Antonio Marcos i wa mune ka khwiri lamamani wa yena a ni ntlhanu vamakwavo na vambirhi yena a ve wa ntlhanu nharhu kambe ntlhanu n'we se va luze vutomi a yo sala yena ni makwavo mun'we ntsena. Hi ni ku tshemba leswaku lexi a nga ve xin'we xa swivangelo xa ku va a bile vunanga lebyi byi vulaka leswaku xikwata hinkwaxo xi helele ka mamana ku yo sala mina.

Antonio Marco xitani vanwana vatsongwana va mimfuka yoliana a dyondzele ku chaya hi viola ra ku endla xigogokwana na sunguleke era unlider ndzhaku se a ya kuma leri ra 20 litres hi 1958 na se a ni ntlhanu wa malembe na manharhu se a li munhu loyi a swi kota ku va chaya ta leswi faneke kona a xibavhana a nga viola leri ra ku endla hi xigogokwana a ticha wakwe ka ndzima leyi ya vuchayi a ve Felician Valenti Mbendane loyi a ni vasati vambirhi hi ku famba ka nkarhi Antonio Marcos a endzelile a ticha wakwe a kakakwe ku va a ya kota ku va a mbela viola kambe lexi fikeke xi mi hlamarisa a ve ku va a fika kuma swa ku hi a ticha wakwe se a nga swi koti ku chaya viola ku fana ni van'wana vatsongwana va nkarhi wolowuyana a va byele a va nga tsakeli ku va a vatsongwana va tinghenisaka mhaka la vuchayi a va vonanga ku i ntirho wa kumulweni na yena Antonio Marcos a vatswali vakwe John de Souza na Rosa Mugabe hi makhambi yo tala swinene va wohlutile amavhiola yakwe a ku va a nga landzi ntirho la vuchayi kambe ku fambanga nkarhi va ri pfunile a risima rama viola lawa aloku Antonio Marcos nanga siya xikolweni loka kongoma amasinwini a cha viola nkongometeni ku va a hlongola a tihavo hi rona hambi loka vuya xikolweni a tirisa viola a chaya a ranta ranta rendzelekela mashamba nkongometeni ku va a hlongola a tihavo leto hi lembe ra 1963 a ya tira a dropeni ra kancayincayi kambe kamaputsu a ta a tlhelatlhela hi makhambi yo tala hi lembe ra 1967 a ve lembe leri a sungule ku va a tshama a doropeni ra kamaputsu ntirho wa ku rhanga ku fana ni van'wana vantshwa va nkarhi wolowuyana a ve wa ku va a tirha mikintali kambe nkarhi wa kona wolowo wa ku va a kumeka a tirha a mikintali a kumana ni mhangu yikulu ya ku va a kumana ni ta ku va a biwa leswi swi n'wi sindziseke ku va a ya dyondzela timhaka ta box laha hi khambi ro rhanga a kumekeke Ferroviario hi ku landza a ya amadlangaleni laha a nga Xitirela Vermelha sweswi kolano a biwe ngopfu swinene kambe na tiyimisela nkongometeni wa ku vana a kota ku va a hlula a mhaka leyi a mixanisa hikusa nkongometi wakwe a li ku va a nga tshuka kumana ni timhaka ta ku va a biwa lomu a switarateni a ve loyi a humeleleke hi makhambi manharhu tanihi campeon national ka timhaka ta box na landza timhaka ta box a nga siyanga ndzhaku a timhaka ta maviola a swi endla ambirhi ka swona vunanga byo rhanga a byi khandliseke a ve viola la mina la vulavula na muchato va chata hi lirhandzu

hi lembe ra 1980 a tshikile timhaka ta vulandza ta box a landza ntsena ta vuchayi. Antonio Marcos a ve mun'we ka lava va vumbeke ntlawa wa magaltonish hi 1970 lani van'wana lava a va le swirho swa ntlawa lowu a veke Daniel Langa, Makova Alexandre Langa, Aurelio Mundlane, Miguel Dimash Dimandi. Hi ku famba ka nkarhi lana a yimbeleleke nakona ni Khombo hi 1973 a tipatse na Ximanganini hi 1976 na Gabriel Shaw hi 1986 se ku ya fika na Abilio Mandlazi. Hikwalaho ka ku va a nkarhi u nga wutsongo wa nongoloko wa hina Mwingiseti yi ta gemeta kona, kambe ka masiku ma litaka yi ta ku tisela tin'wana leti tlelaka na Antonio Marcos. David Ntimani yena a bindzuleke a tlhela ku kombisa, kasi Afonso Maguli hi yena kumekeka ku khomakhoma michini ni mimpfumawulo. Sima Mahombe.

Ulija amasiku hinkwawo sange ke ni neti ti fanarela para hi kuma na kona ka freeboard a fiki ni fikiri ku ndi tala a beza ni ta xavisa ni mama ndo kuma wel u ndi yimele kona ka freeboard u ndi kanyakanya mabele mi ndi swi hlantswa mi ndi ta ku hlayela ku mame mina Ulija ku ndi kuza swibamba swa swa vatinzi u ya ndoxela mabeef mabele a rosa kwako a ndi ti mabeef mina.

ne chidheshi ano hello kwa chino school chitano na mkolozi awa nilo ya tukula wadumewa ya makilo awalela msamiye awa kusha mwala nga lulu wale mwana mwata kukuza kwa nkeno matichu ambiwa ya maisho nukula wazawasho yushika ulo watu ungu wafashirano awalela msamiye

Kunene adzimuka hinkwezu vale kwezu swa ku kala swinga hele he swa hlola hine va kona hi ti hlava ncombo kunene loko hi ta va hi ningenile eka wa anointi hi kumeke matshungula kuneneke hi teketa xiyenge lexi hi ume anointi na 10 minuto xi losana hi vunanga hi ma anointi na 46 minuto xi kuma nongonoko sawudi no tirhisa uma hora ta ven ave nosa storia tsaku hi kuma xihundla xa matirhelo ya le vusikwini kutani hi va hi kuma a segre rasike a mabulo lawa ma heleli ni nhloko mhaka ya ku kazi leyi namuhla fa hi na yone hi hetile swoleswi hi kume kunene ku va hi ti kumela vunanga lebyi byi veke ka nqambi ya viki kutani hi kuma nos kasi xikodla nos tokamos ivi hi 3 hours na 30 minutos 4:30 kunene aha hali kazi hi tibela a vunanga lebyi byi hlawuliweke tanihi laha hi twaka ha kona bya ku gemesa a tava lebyi byi landzelaka kutani ke va likwezu hi ni va kona hi ti hlava ncombo hikwalaho ku va hi ta va hi le koni khokhola ti dzunisiwa likwezu lexi u diki kusa xi le khuzwini exiweketamela hi mavoko a-a sulavoya ya mfani yi nga va ti ta ku tekela kunene swi va swi hi lumba kasi ke lexi nga khuzwini a nga koni loyi a nga ku tekelaka natali yuli bombo mirendolini matimbe halawa ya michinini va n'wi lela va n'wi hlunyela nsonto yinene ya ku tala hi mathomo swovo ni matovoko tata.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: jaya mathivi lawa mahlengeleta ku mati
0: tivikele uva u tikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hi seni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

Sinkora shkorentiyo minoto jmusete tlangana nishwarlanganya kuwa hita numatimu ilesho sinko korenti sinko. Ndali hita kongoma ni vunanga laka mbana mbana kongoma ka sezorash.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Arimcimbi, às 6 horas já, Moçambique.
2: Tindambi, tienga tilikutwalana katinsuna.
3: Jayamba tivi, lawa matingaluta kumati.
2: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
4: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti tisikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Hi ku landzela mikisetiyo rhendzeka ndzhaka loko hi kume mitsatsiyo hi ta famba ni vunanga mla sonto hi kongomaka seto ra xilani hi nga ri teka ni mahungu.

0: Yivei donanga lucky kid.
1: Loka ku patinhos patinhos.
2: Sim, senhor.
1: Patinhos patinhos.
2: Sim, senhor.
1: Escovaram os dentes.
2: Sim, senhor.
1: Escovaram os dentes.
2: Sim, senhor.
1: Tem água no tanque.
2: Sim, senhor.
1: Lavaram a cara.
2: Sim, senhor.
0: Usivone swa kunanga latsakisa.
1: Nisivonile dino.
0: Sela swinga kumina ntawu nimchumuka.
1: Hey, namnana veka mavonela dini.
0: Kambe hloko mhaka ya nyamuhle yini?
1: A hloko mhaka ya nyamuhle eku tilungisela pra hi kota ku endla swikambelo.
0: A feliz mina se u endla yini we?
1: Nlera leswi ticha nga hi funisa swona endlela ni ma hinkwato depese. Pra u kota ku kuma a mtshovelelo yinene. U khoma buku la wena, u lera ma appointment lava nga ku nyika, u endla titepese hinkwato, u tlhe u khoma buku, u endla maenzerisi man'wanyana. Se wena ke dini u endla yini?
0: Mina khoma mabuku, ni funda, ni revera ma appointment. Se ngama ni famba, kama khami man'wani, ni patsana ni vangani va mi ta funda swin'we.
1: Swi ni lisima ku funda ni van'wani?
0: Swi ni lisima.
1: Hikola ka yini?
0: Hi ku loko ni nga swi tivi vangani va hina va ta kota ku yi pfuna.
1: Ah, swi ni mitlhangano leyi pura hi pfunisana.
0: Ina, i pura hi pfunisana.
1: A swi njhani ku yi burisana vangani va hina kwala xitudio?
0: U bi kona felesmina a hi fambi ka mukhandlu mabulo.

0: episode ka mukhandlu mabulu ya vhiki. A u shene advance.
1: Shile mngana wami.
0: U bomba mngana wami. A vhiki la una lifambi njani?
1: Lifambi kahle.
0: Hikola ka yini?
1: Hikola ka ni tlangile, ni tirile, ni pfunyisile mamana wami ku endla swilo swa kaya.
0: U tirha, wa tirha wena?
1: A ni tirha le kaya. Ku fana ni ku hlantswa mapurati, ku swela ngwini, ni swin'wana.
0: Oho, a ni ku vulavule hi ntirho wa mavoko phe.
1: Hey, a hi ntirho wa mavoko mngana wami.
0: Oho, swi ni lisima ku endla mintirho ya le kaya. A nyamuhla hi bula hi ku tilunghisela purati ya kota ku maha swikambelo. Wa tilunghisela mngana wa mina?
1: Ina mngana wa mina.
0: U endla yini?
1: A ni teka buku la mile ni nga sungula ku funda hi loho. Kusukela ni nga sungula lembe lelintshwa ni sungula ku funda maapontamenti lawa ma nga ka bukulo leliyani ni resolvera a matepese va nga hi nyika ni ta kota ku hlula swikambelo leswi taka.
0: Munghana wa hina din a la tlhangani vanghani va yena a ku va va pfunisana na wena u endla tani?
1: Nada munghana wa mina mi funda kaya.
0: A wu swi rhandzi ku funda ni vanghani mhaka mu?
1: Hayi ku noka ni nga swi rhandzi eki loyi ni vanghani va mi ta tshame hi ku bula u nga fundi khohlwa.
0: Dini, unga idzwa swaku wena wendla ina ku vonga bulini vanghani va wena. Swini sima ku mngano ina hi divani ya switiva leswi.
2: Loko ni patsana ni vanghani va mina, hina se ya switiva leswi hela ku swona la. Yo fike tshama hi xowetana. Swa ma treasure ti minute. Se loko anga malo hundzile, hi teketa mabuku. Mngani loyi a teka ku mabulu handle ka ti jonzo. Yo mususa ka ntlava loya. Hi ku yena ta hi hlotaka. Se ku sala lava va lava ku funda. I swifana niso. Ku ni leswi mini kala ku ni nga switwanga xikolweni. Hi sungule hi swona ku hi swi endla. Se hi game teketa swilo swin'wana. Hi sungule hi mchumu leyi hi tivaka hi resolvera. Hi sungule hi mchumu leyi ya kwarata. Se hela ka leyi hina hi tivaka. Hi ku hayi. Ta swibukutela leswi swi tivaka.
1: Eyi ya vhela swa bukuteliwa phe. A ni nga swi tivi. Eyi se na swi vona swo swi ni lisima ku hi hlangana hi funda ni vanghana. U ni fundisile dini. Hi ku ku ni leswaku a ni swi tivi. Maxi a nga kona loyi a nga hi pfunaka loko a nga li professori. Kambe ntsumbuli swa vanghana va hina va nga hi pfuna.
0: Hi swona leswi divani. Marungulo ya wena ma ya ka ma?
1: Ma ka lixaka la mina hinkwalo.
0: Na tshemba swa marungulo ya wena ma fikile.
1: Kalimama.
0: Kambe la hina munghani wa hina wa nyuwani la. Kongi xangana nga swi koti ku vulavula bempe. Kambe hi ta riyana na yena kola. A li xeni munghani wa mina?
3: A yi xeni.
0: A vhiki lawa li fambi njhani?
3: Ina munghani fambile bempe.
0: A vhiki munghani wa mina hi xilungu va li semana. Komfowetwa simana.
3: A mi ya simana fwebu.
0: Hi mpelampela vulavula xilungu phe. U dye hi kwini munghani wa mina?
3: Na ni te ka xaxayi.
0: U tshama na mani munghani wa mina?
3: Ni na tshama ni mama na mina, ni vovo ya mina, ni ya vhu ya mina.
0: Se u endla yini loko ni mamana wa wena ni va vovo va wena?
3: I wa sixto ku eli, faso masanjan pra eli, i brinco ku eli.
0: Eya, munghana wa hina a la bukela TV na vona. A va maha masaje masaje. Masaje leswaku u kho tlangatlanga ni minenge. U yi maha yi nga vavi ntamu. Hambi ka nhlana wa mama munghana wa mina, hi ximanje va li na xikosta. Fazi masaje na xikosta.
3: Sim.
0: I mana nga u fundisa ke ntisino?
3: Misinara nkomiya mai.
0: Oh, ali mamana wa yena nga mfundisa. Se hayi u minenge hi gwela. Wena wa funda para swikambelo?
3: Si yeo xitudu.
0: U funda na mani?
3: Mina ni funda ni vanghana mina.
0: Oh, u funda ni vanghani va wena. Se ncini u xi endlaka ka u sangula. Ho teka buku pfuletela, ho lerha leswi u nga tseletela kumbe u vona swithombe.
3: Eu leyi tudo que aprendi. Resolvo os TPCs. Se tem dúvida, pergunto aos meus amigos ou aos meus pais.
0: A munghana wa hina a li alerha leswi a nga funda, a maha titepese leswi se va nga munyika, loko a switsandzagola vanghani va yena kumbe mamana wa yena a mi pfunisa. Se marungulo ya wena ma ya ka ma?
3: Ramfra mi ya famili.
0: Na tshemba swa marungulo ya wena ma fikile.
2: Ni bongile munghana wa mina felizimene mabulu lawa. A swo swi taka u nanga.

Lishili ngamu ya mi. Ngamhlatya Miranda ata mfundisa leswa swikisaka swona mathapa. Mina loko na uxaka mathapa ndinga kuti khayela mathapa a mina ni hlantswa ni matsika matjoba matila wae. Ni vandla xinyalani, ni kandza timanga, ni rarama khokho ya mi. Ni gama ni kandza mathapa ni xinyalani. Loko mo pfile mathapa ni chela lomuka panela, ni tseleka ni matsika masangula ko vila nyana. Vanwanani vale kufuhula. Ni gama se ni hlutela khokho la mina. Ni tsika tsangola ku vila ni nga manchala timanga ni switsika swivila ni tsiveleleni ntamu ndzi lupfu rentamu u pfuta swa normal swa ku mathapa mangatswi na mangase na upfa ni matsika mathapa mina mavila masangola ku huma mafura hi lama kombisa ku maupfile u tsimatsika mama mafura lawa ya khokho ni timanga u chela munyu leswi u swi lavisaka swo ku ni lavaka ku ngiswa swa munyu hi ntamu ku ni lavaka va nga ngiswa swa swi nga na munyu ntamu machelelo ya munyu madependera hi mbita ni maswekelo ya munhu mun'wana ni mun'wanyana. Selo kuma thapa wa masangula kuwa ma huma mafura makumisa kuma ni mafura kungiku to minya mafura lawai makumisa kuma wupi kwazi utigela ni usha kumbe ni mpunga kale ni lavala ku khumbukisa vatsongwani ni hina va mamani kaya swa ku avatsongwani va hina loko va fika ka ntanga ku vafana ku va vafundisa ku vona ku xaka karhi lomu a kozinya vafana ku va ku siwani ku va vonelela a makhomelo kumbe matirhiselo ya mafofo swikhwa ni swin'wana swigotso swi nga kona lomu kozinya swa ku swi nga tshuka swi va pfuxela a mhangu.

0: iparatilo nanzika ngopfu swinene leli kambe eya ndiva swa ku loko hi dlile ku langwi madi xa xitawu kambe phe hi tshama hi humula hi tshika swo ga leswi hi nga dla swipepa muzimbeni futhi swipepa ngopfu loko hi dla na swa hahisa
1: a wu hembi village mina swa ku ga swa ku hisa swa nandziha
0: kambe ya ni chava ni ku vula phe
1: i ntswini munghana wa mina
0: ekipoda kwata phe
1: munghana wa mina o veka mavonelo u boma
0: a ni lava ku vitana manwelongulama ku va hi endzisa phe maxi na u chava movha ye
1: ya hambi mina no chava phe a movha wa ku pa u timeka
0: futhi movha hi nchumu dini wa khumbuka khambi leyi nga hambe viola ye u timeka moyeni viyawu a gama ku humani muchovha futhi manelela hi kombi masingita n'wini a ka u dumi viyawu chovhani tsutsumani
1: eyi futhi hambe mi ni chavile phe hi tsutsuma ka marefu laha ni rete mukele nge ova madaka
0: kambe ya u gami u duma viyawu
1: a hi muviti kambe nyamuntlhe ta endza ya kwini
0: ni twi swaku ya mhwani
1: mhwani
0: vacopi va li mhwani sini ya ucopi
1: kambe a swi tiva swaku vacopi mhaka muni
0: ina na swi tiva munghana mina
1: hi mhaka muni
0: a va rhandza u copana lavaya
1: ha wa swi tiva we a va copa mpfundla swiharihari
0: kambe a hi muviti yena manelongulama a ku va hi endzise ya mhwani
1: khongela ku movha u nga timeki kumbe viyawu
2: As crianças vão à escola aprender a ler e escrever.
3: Ao cheiro, vaga na vame. Ei, uma chavene, mano. Uma família no lungueira. Aí nina o cia lega macia le. Se é como acha que é, logo fica lega macia le. Uma família o lungueiro vai mecânico lá, né? Se é teca estarato, chavinha na tica anjo que lá engrenha. Showsi. A movo conda ku ya le amwane ya madendere ika kuli gama kwa kola ya madendere la se kama khambe mwane daga mengene esinyana andengwini ya khawini macha na monthle gama kwini amadendere kambe anse u dominisa movo mwa chavene uta duma wo lexi ni lamukombela ku xona leswaku nompodi mukhulumela vangani moko hayi movo manuel tona u bolile movha manel ton siku-nsiku yo pfuka echovhela hi hambele ku hikele movheni ku la hi chike echovhela ma nga vulavuleni sweswo na mukombo swaku movha wa mina wa tirha kahle hi loo nda wu dumisa sweswo wa ni danisa movha lowu mani maxinyima u ta duma sweswo poronto Amo ku movha mina u nga ti duma namuntlha leswi mahemba ke hi kongoma a ndlela hi goxometa xitarato lexi hina lexi movha wa hina u kombisa ku ya kokole amhwani a madendere muta endzisiwa hi mina Elton Ngulamo a hi endzeni swin'we ke a ku va hi ya madendere a swi karati swo lava ku loko u tihise ka maputsu se a xitarato xa wena u kombisa ku va yi nyembani hi ku a wu nge yi madendere phela sina wu ku u kombisa ku ya ka maputsu loko u teka xokwe ku lava ku u jika hikokwalayana ka kurizamentolo la masiyela u jiki nge u ta seka cancai se u goxomata xitarato xa ka ya kwini ko se yi nyembani se hi ximaji va literat boagent hi ku boagent va le vanhu va kahle se loko u fikile laha ka masiyelaya lexi u fanele ku endle xona xa ku karhata ku la u longela hi ku nompodi u yendza u nga longelanga fika le u xavanyana matrangerini u xavanyana madin'wa u xavanyana swa ku dlawudlanyana kambe u nga khohlwi ku xava tikanjo a tikanjo nompodi u khohlwa ku xava ku lava ku xava tikanjo mana mina loko se u xave tikanjo u kombela papayi kumbe mani laya no lowu u ta endzaku na yena okay swo swipodi yendza kahle na u longele mati futhi ku epa ku ta laveka ku phuzanyana mati phela ku konyana a hi kule ni tama mara ku konyana se busuka lana mbembembembembembe muhundza ma 3 fevrero muhundza ma xipenye muhundza lana ma xikhumbana leswi mu ta seka xa ncayi ku sungula se mu ta vona hi xipontani xichwaka ku pontinga laya loko u fika u vona pontinga la ku saseka ku nga ni mati layana a ku u vona tingwenya ti tlulatlula layana ti tlangatlangani tihlampfinyana tingwenya ta fa ti tlanga ni hlampfi ta la Limpopo la va leriyo Limpopo koko laya ti fa ti tlanganyana laya tihlampfi layana se u fika u hundza leyi u nyimanyana laya Limpopo layana u ciwa tingwenya loko ti hlambela maxunga ngheni u hlambela ku ha ti ta tlanga na wele ku la ku hlambela nonawa se ku tlhe u nghena movheni kwini xitarato game nghena ka cencai u fika lava u ngo yi purasa laya alaya prasa laya loko khwelish bomba laya ka masiya chika laya prasa laya o komen kombela mova ko ya uchope ba tsa kuzaltiwa ba kwenza ba ah uchope uchope uchope uchope exactly ukhala mova wo lowo nompondo ukhala mova amandlakazi nempondo ukhala mova shiwa wakuyaseka shimbuzo zi wena ukhala mova ko ya uchope wakuye nyembano lokarakela kitonga lokarakela kitonga aminirekele kitonga ukoma statu nge uya kokosenye manesi gena moveni kambe lokuti hi movha welo ya wa welo ya kufana na mina ningani movha wa mina waku u duma bang ena ona kuwa unga nyime la parasa la unza nje u famba mve unza switolo wona mapereda ala kwa vaka vanga tima pereda pe uta mati ngura te kuwa ndo manga dzuki ni swingete mwela lezwa unza mapereda la wayana u famba u famba u famba uta fika futhi kho vona mati lo mareveni lomo la yana valiwi swoko hi la ku na xona u anguluzano wako u hunza anguluzano lwa Kunzo unza Bayreuth ukhupoka partido famba unza partido e wena lwiya ukubepe ukufarmacia e wena lwiya ukusosega mara boso segara la ho hunza loko hunza sosega ku partido ah se unze partido ho cruzamento ukumve kuna xikurvana vango e pareke la ya anga se fika 2000 fika ka pareke ufika ujika ka kurva la pareke ima kurva ya kusungula ka phela ya ka tsentshaye ufika ujika la ka pareke la ya Ukela ujiga la kanganyana vango e terminale ujiga terminale se ukukanchongweni phakathi loko fikile kanchongwana wala ka chanchai se ukat street to chongweni ah chongweni maparaja manyenge phema mwanu ngete mativetela la wona ngolo to maparaja wote ka satu famba pamirwa ufamba unza la center bash loko unza center bash alana komo la ka masiya ushava ngati banana la ya center bash ushava banana so O chavat banana senta baixo, o que é o canzinha mova forte, bala, eu analuia. Ufambo, ufambo, o kumaciene, o kuhunza lana shidengele, o hunza kuikuen, o famba lesu makueru. Logo seu famo, famo, famo, famo, famo, famo, famo, famo, famo, famo. O zana ingo karala pe o canzinha acelerador kumbuza, nchano vava, o ingo tamo kegeta, ama sofa ya chapa. Seu como que não como eu mula nyana o tabu vana uma bomba que sai calo marevene o vana nyana as quatro quatro anos o vana te homo sua o vana continua rofamba o tabu vana ima perede o vana lá vai a calha a vacolone lá vai a louco vana ima perede a vacolone seu filho lima dander ai o le futo unga continua rofamba e ni louco unga continua o rofamba o futo esse pé o kunze unza kwe ni lanza kama dander mina vara kama dander continua rofamba e ale e kale ko vangu vata kuye Awangela le mvada ko famba famba famba famba famba famba famba famba famba famba ukamujika loko jika wa famba se utavana mapereda la pia kusitaka kupushana se ufikile madendere loko ufikile madendere nyima la ya ka khambeli nwana itaenza swinwe ya le andengweni kambe ya amova yena ufambile ungatimekanga muvunela so Nibongeni itavona na kanongonoko lotaka kuva hiteketa xitaratu ya le andingwini ya sihaka ivachopela ilakaja sihaka

0: ani la kuhlamala mina yenza movha nga honeki hey afundisi nada
1: kule ikhuluma na cha Miranda movha wa Manelton ha ha ulavi
0: ai nga khulumi na tia Miranda weno eh khulumi na ti dengu
1: ma ora su dengu
0: ina mngano wami ata ilomba movha yena lwe ita yenze wo lokuti ora sa itsona ita yaka mwana
1: ingofono
0: ti matsinyi
1: Nada timatsinya hii weno
0: Podu itimekela nona ufana Manuel Don Pe I do nanga ese ujamu kentamu

0: Mungiseti anongonoka yena ufikele makamba. Kalise kula namuhle ngave ibule ikutilungisela ka sikambelo.
1: Mbe mpangalati we Felix mina maumani shingwe na Geraldine Makhuvela. Man pinar Makhuvela ka Benzuli, Manuel Ngulamu ka khoma khomla mchini, titiamira na mabunda ka ululamisi. Ungakhohlwa mngani, kula ngufunda utakuma tintshovelo letinene.

ngisithi yakuyisela ngikaroma ungumahlayi wam Francisco Simbini maringeli wati kunye muntlha atakumeka kahle nkiletano adurba ntikweni la Afrika-Dzonga lani ku nga ta vulavuliwaka hi ta politika ni vusirheleli ka matiko ya dzongeni ka tikonkulu Afrika. Tani murhambiwa muringeli wa tiko Daniel Chapo a ta vulavula hi ta vusirheleli ka swifundza a nga leswi ngaki a xifundzankulu Cabo Delgado. Maphoyisa ya tiko lomu xifundzankulu Gaza ma khome ntlawa wa swigevenga ungani ngali hi mpimo kasi wa ntlhanu wa vanhu va nga yiva lomintini exifundzeni xa Bileni. Vanhu lava a va yiva na va tirhisa a swibamu lani va nga dumela ngopfu valandzi va ntengo. Ka ntlawa lowu wa ntlhanu wa vanhu vanharhu va mandleni ya maphoyisa lani mun'we a nga li mutleketli xithuthuthu un'wani a li nyanga kasogamesa ku vuliwa ku va a li n'winyi wa xibamu vambirhi van'wani va ha hlotiwa hi maphoyisa. Mfumo xifundzankulu Gaza hi wa ntlhanu u nyikele 21,000 wa swidluwani switsongo ku va swi fuyiwa exifundzeni xa ximbutsu ku landzeni ka makungu ya ku tlakusa bindzu ka xiyenge lexi. Xipimo xipfundi xikasi xi kongomisiwe ka nhlangano ku hluvuka ka muganga wa Mbanganyani ka Malehisi ungani 58 wa swirho swi landzaka ntirho wa ku fuya swidluwani. Xifundzankulu Maputo Gaza ni Nyembani se ku kumiwe ku tlula 300 gistenta wa khale ka vatirheli va migodini ya Afrika-Dzonga kumbe tixaka ma nga ni mfanelo ya miholo ka makungu ma sanguleke weti yi nga hela. I vanhu va dirheleke migodini ya Afrika-Dzonga ku ya fika lembe la 1989 vo kala va nga holanga atimpeceni ta vona kumbe michachazelo yin'wani hikolani ka mavabyi. Nyamuntlha ka masingiri Mabalani ni Limpopo ku nga hisa ku ya fika 27 graus centigrados ku landzela Masanjena ni Ndindiza ku nga fika ka 25 graus Xibutu ni ka Xokwe 24 ka Ncancayi ni ka Mandlakazi 23 hi Vugamu Abileni nyamuntlha ku nga hisaka ku ya fika 22 graus centigrados. Mikisiti av mahungu hi nkarhi lowu mahungu lama ta tlhela ma pfukeni hi Novirash na 10 minutos.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dzaya matrivi lawa mahlengeleta kumati
0: tivikeli uva u tikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Washitsunzushu mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027, mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: jaya mativi lawa mahlengeleta kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi kuva hi londzovota minkova akuva hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi akuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihantla exifundzankulu Gaza.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dzaya matlivi lawa matingeleta kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Washitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027, mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
3: Yeah, it's a

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dzayo matlivi lawa matingalata kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027, mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti tisikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
3: Ika na virash na 16 minutes chanwa tlinu lengolo ka ni radio Mosambiki misuru provincial ka Gaza.

0: Penga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
1: Vengsetwa aradi msambike mlosa kadita mdiana nyasi kambimu ya hita kunindima ya mahungu a jidich misungu ya mahungu atu kadita mdiana nyasi wambatita ku magumararo wa miti manika kuposto administrativu ya ma civila distritu ya Abilene kuna maprovincia ya Gaza inga kuka nguko haka ndambi kukata mikadi lambe ya kutahoka ayembimu yesewu yaka makalo ayona kwe hoka mchima wa December ata ku inawaiti gumili mitumu ya kwaka bazara ya hombe grossista kuna madropa nika chaichai musanaka kuwa itimili mitumu ya kona nguko haka mati ndambi mkawana kadro pada ajajai misungu ya mahungu atu kadita mliada nyasi mahungu yawa mabindulu wangu ngani Pedro Paruku nisaka na makombi saka mchini kumaleka mtumusan guluti Mariam Ibrahimu ila katangu ya maomba kutita kumika miyangu ya hombe ayipakilako mafu alisima kamgodi wa mafu alisima kambe ania chimbuzu kukala chungweni kukongoma kasi kukala chimbuzu kukongoma chungweni nguye yonetela kumazumbelo achitaratu mahungu ya wa hina mamana kadiri tida mtumisani kuloti Arujere Madede
2: kutimbila kamika miyangu ya hombe ya ipakilako mafu alisima amgodi wa chimbutu kuya masoni kuchi engatela kuoneka shara tuchoklale ya chimbutu chikongoma shongweni amua Gaza. Mika miyangu ya ipakilako mafu amgodi wa chimbutu mafu alisima atamgodi awa makongomiswa kukuwa mea hala ya dok hibubata nguparaya ka shongweni mkuhaka kuoneka shara tucha shongweni kuya chimbutu mkombiswa mfumo mtinza amua Gaza hibubata ngusakartaru chitadu omoto kene kuponia di sheng hifala kuwa isengela ni mfumo kama kungo au seta ni kulungisa chuchara tutila chukala chungweni kukongoma chimbutu kasikuwa chikota kuwa chipinda mikamiau ya hombe idirwate chisi oneki jayi mineto omoto kene kukatana kama kungo amgudu wa chimbutu kutini mapimo okene kuako chuchara tuchowa chitimbila tena mikamiau ya mgudu wa chimbutu kuya hoka hale ya praya kashungweni kambe makaia ya koteka mtangalulu ya wa mfumo ambao tutokeni kwa kuwa kungambi akushara tuchakona kachika tishia mikami yao itimula kachushara tuchilea chokala ya shunguni kwa chimbutu maka ima kututokeni shitara tuchiona heka nguchukulu veta nguko naho kupuni ya dishengi kuyone ikala kumafu amgudu walisima wa chimbutu ifala kuwa yisengala kama kungo olungisa shitarato.
3: É nossa preocupação também. Como não foi possível criar essa via alternativa até este momento, fosse da utilização exclusiva da Dinsheng, nós estamos a permitir que usem esta, a principal, que nós temos utilizado, mas com a condição também de participar na manutenção. A empresa está ciente dessa responsabilidade.
2: E tem aqui a secretária do Estado, Mua Gaza, Jaime Neto, a Chibuata Kassi, Nguma Kungu, a Kua, Koponia, Dinsheng, e Kuyonei Kela Komafu, Amgodu, Alcima, wa chimbutu iwa ifela kuwa isengela kama kungu kasi olungi sushitara chukulale ya shungweni kuwe chimbutu chumene kako chidini mapala otala chisinga kama zumbelo abanene kasukuwa mimova ni watu vekota kuwa vetimbila nguha wa takunene.
1: Having said hinatani ya mwamba kuti taku kama provincia Maputo Gaza ni nyambani seku manekili kupinda bazana mararu akali kabatumi wa migodi ya diti kuda juni kumbi mashaka akona wapa kasi wa ningwa kutichanza chazelo itatimale atiti nga salaka dona diti kudile na rambati udumiru nyantumbu.
4: Kama provincia ya Maputo Gaza kumuhu ni nyambani kupinda mazano mararu fatumi vakale kamigodi ya joni kumweko ni vava vango mana chacha zelo msanaka kuvava dilu zile vatate vawe kadi puludi ya ninga kata mchimunga pinda ka kuva vachini ngwa tishezelo kuna va idivatu wa vakasi va novu neka ngutima alitia tino ningelwa ngu va vatlamulako ngu migodi ya joni katitiala nako ni nomboro yotelele kutia mero tokene kama provincia wa Amararo kuna manwa kupinda digidi ni mazara mambidi avatu wa vangatuma kali kamigodi kupavana mana tishashazelo nkumbimo ya kona vayani ngwa tishashazelo takona kuomba kambi toke ni vatu wava mbwa mga tuma kukukali dame la 1989 kutahoka masikuwa uguida ikuwa mga mba ningwa titi ya lina kundi chesha zelo tia tingafani kuwa ve ningwa tona mku haka malu ati ni matumelo karata hambi kambe ni kuwa wadilu zile utomi ayawa mahungu hinga ningwa ngu vuyo bangani ikuwa kumbisa kuprovet found iku mi tumo yoyela niku ningala tishasha zelo etoka mitumo ya migodi ni ya kaditikoda jone.
5: You know, the potential number is 373.
6: Foram localizados 373 beneficiários potenciais com valor equivalente a 71.4 milhões de reais.
5: In terms of the work that we have done so far.
4: Matu malumbako vuyo bangana choma tokene kuni chipimu cha 270 milionji watu medikali. Tia tufana kufati ningwa vava ngatumakale kajoni hampi ni watu wava iku vanana kumbeti shaka. Ta watu wava ngaluza wachituma joni kukela nimeda 1989. Mtangalo wa shamu nakuta mtumo hambi ni kusekete la mahajelo banene ka mitumo mwa provincia ya Gaza Nils Ambanza. Chamu salato kene mtumo wa ugwitile kwa zishanungwa kambe vana wanga rabecha masunungwa mkela vots vava vango vava ninchi pasa nishidano kumakulu skopu tito keneve shopa shopa kula kutumbole tito kene kuni watu wanga sala kani.
7: Contudo, nós não paramos, estamos a sensibilizar ainda aos cidadãos, de modo que seja possível encontrar os beneficiários, porque acreditamos que esse benefício vai fazer diferença para os nossos cidadãos moçambicanos.
4: Mato Malumbako, o Achamula Kutamtumo, o Ahanzeka Matiko, hambi ni mahanyelo bandene, Nils Ambanza Chomo Bangu, di pulu dia, di guita kuwa zishanu uwa, dia di ngava, dichila kutumbula kale kwa tumiwa joni kama provincia ya Maputo Gaza kumweko ninyambane.
1: Pamwani mahungu maumba tita kumtsangano Care International kasingua uzama kumakungu akuna wako seketelu wa vatu wanga manakungu lisa nilopinda mpimu kama provincia ayawa kasi hinga umbombangu Maputo Gaza ni iso fala inyambani kasi kami kama itako nasumala kami ni ramba mtumsani kuloti Rogerio Madede.
2: Ntangaro kwa mbilumba mfumu waliti ina kere Mozambique ulewetela sifuno ka va seketili va hanzi kama tiko ka siku waku ufunetelu wa tuwa wanga tuka ko veshe niswa nguchi hala chupinda mpimo nguko haka chikaratu chakuchi chakati nguva chidano kuku EL Nino kamichi maia yitako mahunga wa machamu setu ngu mtangili dila hanzi wa mtangano kere Mozambique muatikuni kwa tu Vicente Adriano au wanga chamu setu kene mtangano wa kachikatichia ulima kungu okene uwa seketela va tuwa wanga seniswa nguchi hala chupinda mpimo kama provincia aga Gaza inyambane manika ni sofala Vicente Adriano batoto kene ngu kutumisa ni mtsangano kumbe ku ni chikani kiso ENGD vatuma kamkongometo uo shesho tajitungu kasikuwa chilondola tumuye kunga diho mtsangaka sakarato satinda ambi kuwa vote vatu the engetela ubindulu wasa kuja kuwa kusuone kichikarato chanzala.
8: E com intervenções mais antecipadas, sobretudo ações que permitam que as famílias possam aproveitar de zonas baixas onde ainda existem retenção de águas, olhar para culturas mais resilientes, olhar qual é a disponibilidade de água nesses locais e tentar responder isso de forma muito antecipada, assim evitamos impactos severos.
2: E timatui amtangilo wadilanza wa mtsangano kere Mozambique Vicente Adriano chumbata nguku tulemisa la kamtsangano uwa kasiku waku sekatala watu wabanga tukubesha nusungu chahale chumpinda mpimo nguku hakachikaratuchi dano kuku EL Nino kamichi mei itako kama provincia ahagari ni ulambu kaditiko da Mozambique kamichi mei ya itako.
1: Kuyahoka kasimchi mawa Dezembro aine awahiku na kumbe kwa dona dilembe dia inawiti kutili mitumu ya kwa aga bazara ya hombe grosista mwadropanika ajajai kasi bazara ya inga katwa kumbe inga tifa nela kwa igumangu mchima wa Fevereiru angapinda mitumu ya kona ya zimbalati zilatinene mkwa hakamati andambi ayawa mangapeka mwa provincia ya Gaza kawa mkama kumahwa mtumu wa veka kumbe kula misala chitaratu ajiji kuna ngena ngu jona watu ni mimova ya weka yona bazara ilaya hambini tumwa niti ndima 30 o amite com mazana cumbi magumi mararo o amite marca com posto administrativo e a mazivila distrito e a bilene com a província e a Gaza aí a casa inga coca com a calo e a onango com a camati a ndambi com a coca aí a mbimu e se sumela e sula camiti e leia inga ka ka ona makhalo a leya kuleka ka yona miti yi ya kambe ku lekilwe hambi ni sitolo hambi ni simani simaho atitskodi karatisa kuta utomi wa kuhanya ka vona vathu va leya mthangeli wa wana ukhalu uleya Jean Mazivila awomba titaku mhaka yo fana ni yona iye iwone kilingudi lembe da 1977 hawakasi ingateka michima kuwakasi vathu ve wiya ka ona makhalu a leya veta zombaka ona vingset kuwata kona hondima yathu ya mahungu kadita mdada nyansi mahungu ya makabindulwa mesumala mekombiswa ngongani Pedro Baruki kamichini kumanekele mtumisa nukuluti Mariam Ibrahimu.
9: Yendisile tenda ya Gaza ndima ya mahungu a provinsia ya Gaza.

Nakur mixeti hina 15 yara chatikala huminutu ita tabari yanzo kwa kongoma shinavane kuna Manuel Carlos Bindi kubata nika manyao yantango wa shinavane na shkola sergeant wa leboane shinavane ane 32 watu pontu sergeant wa leboane ane 30 watu pontu Sibindi namutlha ku nga tshuka ku humelela nhenha ya ka maputsu la Sibindi Hello ku na swikarhato lana swa ku va hi kumana ni na kulori kusukela a Shinavana

kongi sakara talan la ko ba ko man ni bana clori ak campo ya chenavan kambe ta sinzisa sibint sibindi

0: kusuka lililoziwa la kashikatizo kupel David kwadresho cha wakum chibutu alipakata mababa rama akumana laina ni gugu ayimusanga kahle nhlako lekambe ta swichipisa asinzira veta layana ahingiwe ngi n'wambu lowu a nga gawona David akonyeta loko a cuka huma pisina ayi dun'wa hlambile a tsakamile kunene ku fika nomu lowu ferroviari wa Gaza kumbitu xibutu goli endliweke 42 minutes hi ta va hi cukisa muenti wa goli u nga le khale Alfred Muyanga ni muyingiseti wa ku landzeka
1: kambe mahlele manene hi ta ku klubi de xibutu 0 ferroviari de Gaza 1
0: vulotiyisile ku sa klubi de xibutu hi loyi hi amukelaka la mutini mpela
1: Nkomo hi bongile a hi tivi xinavani kumbe matshamelo ma kona ku tlhela hi twa mayelana ni ta xinavani 1 exfa 0
0: Penalty number 4 to Shibutu. 44 minutes.
2: Inkumasi na Shinavani kutani ka ya makwene ku humelela Shina a Inkumasi makwene ka Eshwa za 9 minutes zinkamalo wa ugama nkamalo ababhelo ntla wa wa
1: Sibindi Sibindi
2: nuna lwe
1: Sibindi
2: kutani ke mibona
1: Carlos Manuel Sibindi
2: apa ni derse kutani ke ni bola
1: Alo Sibindi
2: bola wa susili babhelo ntla wa wa
1: Sibindi Mita hi khomela kusa Sibindi kuna timhaka ta ku va hi kumana na Sibindi kambe hi ta kampu ya club de xibutu laha kuma ni penalty
0: ku beliwa 45 minutes sweswi penalty leyi nga ta va londziwa vabeli va ntlawa club de xibutu i Markelo va nga ta londza lona layana cukisela nhlayo ya yena layana nkarhi lowu nga engeteliwa nge 5 minutes ka Anzulo kuna Kalu Balizene wa ntlawa ferroviari xi endla ku swi leta heleketa kusa Manuel Sibindi kumxana Carlos Manuel Sibindi hi loyi kheyanga nkarhi la yena ingaku yobo a ti khoma masenge ka grandi aria a suka yobo a papola a pakatini Kalu va sivisa

ligua da silea simaneka sichidaya kuingisa katu inamaneka hisiingisi kwati inamaneka ja vachihidana hisitifinta ditsuri kuti ngamule ite makaso na silea ndauntinilisima ku imaneka ichivekisa musambiki watu atsuri lingutu 39 kambe natambata ku inavedino wangwe yanomaneka chigondisa kasonto itako ngosa wati mahetela kwati kambe ino mindset imaneka lichifa mkandlo kuziva muganga wa musambiki tinilisima kambe ku uchitumisa michini ile ya yoingisa uchange ngwa ka phone usitumisini usiku nkamole ukutsotela ngusatina ku mahela mangu kulaveka ku usitumisani mitsikari do engamuotelako kulaveka ku uhambana naso kama hambeka yombe mwele ya mitsikari ngamu usitumisako kulaveka ku uheta ma ora o lapho sia tavisi kulaveka ku udizumbili diora di madoda mkama uema nyana dash minutos kasiku unakota ku humulisa nzeve kuingise hambeku unamani udipumbili diguadila dakon kulaweka ku uta uema kuma kusithumisa ngusasenga tsuka siku mahela tombe ngatona katinze uta wena tinilisima kambe kuhiziva ku hinga sinzisa maxi itshuku kuhithumisa siyingiselo sele sivala ku yotsi nzeve isinga sele singa tala ku nkuso umahangu beta exactamente ani ku kuyingisa ngokona ngusasilea sawusatimangu endong tinene ku hithumisa asiyingiselo sele sivala ku yotshelele nzeve ngusasesa mahaku digwada kona disivi ngumtamo samahaku nzeve ya wena izumba idibon kusile kuhithumisa asileso simahangu bela ni kuyingisa ngokona ka singu kwaneho tinilisima ku hiziva totsi tiletiela kuni unene watu hiziva totsi tile tino imaneka tichihibendula ngusa totsi tihigwanda kwawa tini kubenduli katu mwingisedi mnongono ku watu uya hoka magwito kambi hinge vali hisiasakanela vatsanganisi va malembe

0: Radio Msambiki, emissora provincial ya Kagaza, arrasa ele rimila xichangana.
1: Mwingisetu wa kuransika kwa wezala ni majambula wa ya busiku esungu na mintiru ya washi na ekongo masimbi ya mea noiti. Inkare wa 19 resta kunyika longolo kwa maungu ya mso provinciali ya Gaza. 19 na 30 minuti ya tawa jurnal da noiti inza kwa tawa unangala kaya. 21 resta kuma maungu intiru sano na antena nasional. Mutambi atawa inkare wa 21 na 10 minuti. Nzumba kasi 22 resta kuma maungu ya busiku. Nzumba omatle kwa inkare wa 22 na 5 minuti. Shumatimu ya siku inza kuhita kumavu nanga kuyafika simbi ya mea noiti. Ibelar mina nyantumbulu wako wezila kainza kungopu shinini. Achikuenla Msambiki, ilika 19 horas.
2: Radio Msambiki, Gaza.
1: Nkarlo mwengiseti tabai kufikisala nlongolo kwa maungu ya shifunza nkulu Gaza, mwengiseti jineni.
3: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Msambiki.
4: Nakulur mingi seti ya kulosa ni kuweza ilaka nagono kwa taupalushu la mahungu wa Radio Msambiki msuprovinciali ya Kagaza nagono kwa ina wanamutla utanti nchila kwa makaliti makumimanaru ya minjangu shukani kiswini shali kama zivila shfunzini shabileni lei balike ke minjangu ya yona ekola kama tila mandila pamaka kusukila nkari watindambi kutafika susu ya sekota kuwetela amimitini ya yona nakona kuyafika ngweti ya dezembro lembere nga karere tutuma sekutawe kukimitu wile amintiri ya kuwa kuyakiwa batara lintswa la kushefisa swa matsawu la dropeni laka nchenchai kulubi dhishibutu nyamutla luzili kaya matweni kantla wa ferro vyaru waka Gaza hidusha kakuisa matweni kumbe kukemeti waka sati majornada wa mpikisanu ukulu wa bole shimusha shifunza nkulu Gaza na kuru mingi setle tintla kumakata nzima nzima eka nakono kuwa ina wata upalushi la maungu maungu la makuluwa eka hivara reporter waku ambana ambana vashitichilish malamisiwa makilamata kumbisiwa hii Alfred Muyanga Maria ya Ibrahimu akumeka ka mchini shimbirani le shimshwa la wingset le tsenene kungale kale itavuya kuveta ngala talawa ni mwana maungu ingana wona lipelile Mwingi seti lukuli kari singula kuwa yenjala tama ungula wa hii marlamu seke kumalama shunga takalipsa kumakuma naru ya minjangu ya shikani kiswe nishalika mazivi la shfunze nishabileni minjangu lei balekeke aminti ya yona ekola kati ndambita lembelil aise shukota kuwa ya chela kaya leso ekola kakuwa matima yaka machuwe ni kuwa mandle pfama tani kuuntla msero lei kumakuka wahanyitiku matla wa makari masukala hansi mawe makukumuka matata lumu a minjangu hili Mungu lao majeli wa Radio Msambiki. Mrengili wa mganga walika mazivi la juo mazivi la luya shungata akalipa kumakali. Ya mindla mdile kisa angofu snene na kona lukuli karakuchuwi kwa matimu imakali umeleleke seku unza ama lembe ya kutlawa angofu snene kamba yona ya shanisa nzeni kashitungu.
5: Sai de baixo, que afetou aquelas casas. E aquelas casas têm um número total de 30 famílias que estão ali, mas como o governo local e juntamente com o governo distrital, nós arranjamos o espaço que demos àquelas pessoas que foram afetadas pela aquela água. Então, como ali é uma zona baixa, aquela água sai dali. Aquela baixa começa daqui da bomba até passa do posto de Incai ali, contravessa N1 que vai a Xaxai e Maputo. Então, aquela água de lá passa a sair daqui da bomba. Mas mesmo assim, aquela água sai de baixo para a zona baixa nossa, onde tem reserva e lagoas. Perguntamos os mais velhos, por exemplo, nossos avós, aconteceu aquele fenômeno em 1977, acho que durou uns 3, 4 meses aquela água.
4: Maritu ya mrangili wa mganga le kama zivila juo mazivila loka le kari ya vula vula ekola kashkaratle shunga karishuwa na kasha kuwa kundilefa mama atilo minjangu ini ntengu umakumimanaru ya minjangu le ikalaka ingese chelaka ya kusukalaka luku kuvoneke atindambi talembele le hii janeru ni marsu kasiwa hanyitiku wa mganga luwia na unau vale kufundila mleke ini na vale karibwa kumbela lechwa kuwa nganyiki watinda ule tisiseke kuwa wasuka kanda ule ukutala kamati
6: Valdo Ricardo Machavela. Já não vivo aqui. Estou a alugar, estou no lugar aí. Acordamos no outro dia, vimos que a água já está cheia nas nossas casas, já não dava para ficar. Cada um se virou por si, fomos alugar, assim que epa, já não tem ninguém aí. Até do momento o governo só nos ajudou por terrenos, nos deram terrenos já vai há 2 meses. Mas por falta de condições ainda não fizemos nada.
7: Eduardo Malate, esse sítio aqui estava todo coberto de água, até ia para lá, para o bairro, farmácia. Dizem que nos tempos, em 1977, a água já tinha passado daqui, só que de novo agora está a aparecer. Não se sabe se isso aí... Primeiramente, aqueles de lá do negócio que vendem cerveja, isso mais aquilo, tentaram parar, mas foi em vão.
4: Vahanyi va muganga wa le ka Mazivila lava va nga karhi va xaniseka hikwala ku va miti ya wena yi endle family hi mati mati lawa ma nga karhi ma kukumuka na matata mindyangu mhaka leyi i karhi va vendla vundlekisa naswo swi va vula leswaku va nyikiwile tindhawu ta ku va va tshama ka tona kambe va vilela ku va va nga seketeliwa hikwalaho ka switirho swa ku va va simeka a tiyindlu ta vona loko yi le karhi hi phokophelani mahungu lawa hi ma amukelaka ma sukela kwalaha doropeni le ka ncencayi na ma le karhi ma swingata leswaku ku ya fika n'hweti ya December wa lembe leyi nga karhi le tsutsuma se ku ta ve ku gimetiwile mintirho ya ku va ku yakiwa hi ku sungulisa bazara likulu la kushavisa swa matsawu laha adropedi mintirho ya ku yaka a bazara leyi a ku gimetiwaka yona a yi vekiwile ku va yi ta ve kona hi fevhuriyero kambe hikwalaho ka tindhambi leti vonekeke mintirho i ve yi nyimisiwa ha swoswi murhangeli wa doropa la ka ncencayi Usman Adamu a swi nga ta leswaku mintirho yi sungulisiriwile hi n'hweti ya Junyu na yi le karhi yi famba na yi tsakisa ngopfu swinene ku ta fika swoswi a swi nga ta swaku mintirho se kusuhani ni ku va yi hela na ku le karhi ku yakiwa swo switirato lexi sukaka ka mugwanqukulu wa tiko ku va swikongoma laha yena ka ku kongoma a mavhiya wina a nga ndhawu leyi ku nga karhi ku yakiwa kona a bazara grossista a doropeni la ka ncencayi Usman Adam a ni ku tshemba leswaku ku ya fika n'hweti ya December mpela mintirho se yi ta va yi gemetiwile na bazara ri sungula ku tirha
8: até dezembro esta segunda fase já estará pronta. Agora, se conseguirmos adjudicar a terceira fase, então pode vir a prolongar-se no próximo ano. Mas o nosso desafio é ter o mercado pronto até dezembro. Não houve alteração, mas tivemos a queda do muro traseiro, que está do lado do rio, com cerca de 100 metros. Mas o empreiteiro já repôs, como a obra não tinha sido entregue ainda, e iremos ver no final do termo da obra. Aquele mercado está numa área de cerca de 4 hectares, temos um bloco administrativo, temos dois balneários masculino e feminino, temos a pavimentação da maior parte da área e teremos ali um alpendre, que é para aqueles os vendedores com bancas. Nesta fase irá-se construir duas bases para os próximos alpendres, que são da terceira fase. Então é mais ou menos isso que teremos. Teremos a via da N1 com cerca de 550 metros que vai dar ao mercado, porque o acesso também é muito importante. Então são mais ou menos essas componentes que compõem o mercado.
4: Marito ya murhangeli wa doropa la ka ncencayi Usman Adam loko a le karhi ya hlamusela leswaku a mintirho ku ya fika n'hweti ya December ya ku va ku yakiwa bazara rintshwa la ku va ku xavisiwa kona swa matsawu yi ta ve se i gemetiwile swi nga ta leswaku swi nga ka swikarhi leswi va kumaneke naswona swi vangiwile hikwalaho ka tindhambi i ku va ku gidlimeka xisirhelelo ka mpfhuka wa 100 la mimetro laha ku sirhelelaku a bazara nakona swi nga ta leswaku ku ta ve ku yakiwa a tindhawu tin'wani ta le sima ngopfu swinene a nga ndhawu ya ku va vaxavisi va tshama kona va kumeka nakona na va pfaleriwa a mati kumbe a mpfula ni mumu ni ku yakiwa ka switirho swin'wanyana swa risima ndzeni ka bazara a vulavulele hi ntshimatshima a wu yaki la xitarato lexi xi nga ta ve xi yakiwa kusukela ka mugwanqo ENU a nga xitarato xikulu swa tiko ku va xikongoma ndhawu leyi ku nga karhi ku yakiwa kona a bazara ka hafu ya kenekene kune xivindla mutlekiso leswi nga karhi swi voneka aka xitirato lexi sukaku a ximbutsu ku va xikongoma encongweni kumbe kusuka encongweni ku va xikongoma ximbutsu xivindla mutlekiso xi yelanani ku va ku ni a mimovha yikulukumba leyi nga karhi yi famba ka xitirato lexiya leyi mhaka ku va xitirato xi sungula ku va xi ni swikhele mhaka leyi i kombisiwile ka sekretari de xitado ya le ku ta buliwa ni komponi D Sheng leswaku ku kumiwa a rhengu la ku va ku pfuxetiwa a xitirato Carlos Matsinya.
9: Mimova ikulu ya majikadus na ye rwele aminsava ya ntikelo reyesh prisada di shibutu yendla kuva kuni kuwoneka exihandla ka xitaratu lexi tlhamunyetaka ncongweni ni edoropa kumbe xifundza xa ximbutsu. Valani mhaka leyi sekretari wa xitadu ka Gaza a vula leswaku ku pimisiwa ku va ku rhambiwa a wurhangeli la nkomponi ya misava ya ntikelo res pesada de xibutsu a ku va ku ta dokadokiwa mayelano ni u pfuxeti la xitaratu lexi. Jaminet a vula leswaku ka makungu yo sungula a ku kungahatiwe ku va ku akiwa a xitaratu ka xona ku nga ta famba ntsena a mimovha ya ku tleketla a misava ya ntikelo ku ya fika layana ampolwe a paraya la nxongweni kamp hikola ka swilo swo karhi swi kalaka swi nga fambangi la ku lavekaka ha kona a swa ha kotekanga ku va kungulelo leyisiwe a mahlweni. Murhangeri loyi a vule nakona leswaku i nkarhi wa ku va a nkomponi ya misava ya ntikelo res pesada de xibutsu yi kumeka ka pfuxeti la xitaratu ncongweni ximbutsu.
10: A capacidade de carga da estrada provavelmente deve estar a ser afetada, mas é um assunto que já é discutido com a empresa, no que diz respeito à manutenção, e a ANE também está atenta a este movimento todo. Há de haver um momento que vamos sentar com a empresa para ver quais são os termos de utilização daquela estrada, porque a continuar como está não vai levar muito tempo para a estrada estar completamente degradada.
9: Marito ya secretário wa estado ka Gaza Jaime Net loko a vula leswaku ku na makungu ya ku va ku vitaniwa a wurhangeli la nkomponi ya misava ya ntikelo dinsheng leximbutsu a ku va ku ta dokadokiwa mayelana ni ku va nkomponi leyi kumekaka pfuxeti la xitaratu. Xitaratu lexi xi kombisaka ku onheka hi ntamu swinene ku sukela layana ncongweni ku ya fika edoropeni kumbe xifundzeni xa ximbutsu.
4: Hingana ka mahungu ma vulavulaka hikwalaho ka vudyambani, maphoyisa ma khome ntlawa lowu a wu tirhisa ku yiva na u yivela hi tshimatshima a valandzi va mintengo xifundza xa Beleni ora Sudengo.
11: Maphoyisa tiko lomu xifundzankulu Gaza mali ku dlodza a ntlawa wa madyambani lava nga yiva eka minti yo hambanahambana a xifundzeni xa le Bileni. Hi vulavula hi vanhu lava nga tirhisa swibamu ku va va tlulela vanyi tiko na ku nyikiwa a ntshimatshima van'wamabindzu. Ka ntlhanu wa vanhu lava vanharhu va kumeka na va khotsiwile hi maphoyisa ka vona ku kumekaka mun'we wa mufambisi wa xitututu xi endlaka a wu tleketli lava hanyitiku kumeka a nyanga yin'we ni mun'we a tiwaka swa nga hi yena wa ntshimatshima hikuva a vuliwaka lin'winyi wa xibamu xa pixtola xi nga tirhisiwa eka vuendlela vugevengo leyi kasi vambirhi va kumeka na va balekile. Mahungu ma tivisiwile Radio Mozambique hi murhangeli wa xiyenge xa ta ntirhisano maphoyisa ni xitsunga kumanda provinciyala maphoyisa ka Gaza Carlos Makwako loyi a vuleke leswaku na a hohlozi la ntlawa lowu li endlekile wa vumunhu le ndhawu ka loko va ta ve va yivile eka dya lin'we leli li endlaka ta mabindzu na li tirhisa a matelefoni ku va li depositara hambini ku va li nyikela timali laha va yi veke mali yi fikeka ka 300,000 wa timitikale tanihi ntlhamuselo u landzaka.
12: Ka ugevenga leri hi kuma vanhu vambirhi ka ntlawa lowu na vona va kumekele va agenti ikonomiku swa hi vindlavindlisa swinene ku ri vanhu lava hi nhlikani va kumeka na le vatirhi lava va maka a wu bindzu hi usikwini va kumeka le swigevenga. Se hi lava ku kombela xitshungu swa ku xengetela wunileli leswaku loko va wona a comportament ya ku kala yi nga ringani va tivisa maautoridade leswaku hi ta endla usechi hi tata swaku hi mani yi nga jindinkonoma hi mani yi nga xigevenga. Ku sangula hi lava ku veka ntsatsi wa ku munhu ni munhu a ve a ti honelela la na nga kona purike ka mitlawa leyi kuma swa ku van'wanyana hi lava va kumeka ku va endla ntenga ni wu bindzu majusikwini swigevenga van'wanyana va ya va ya yivela va vhizinyu va nghena ingaku va pedreri ku ve va ta va ta cuka matshamelo ntawu xilo xikulu ku hi veka a wu honeleli ka vanhu lava nga kusuhi na hina i loko hi vona swa ku swo ka swi nga tshamisekanga hi tivisa a hubyana lawa wu woneleli para ku ve li ta endla usechi li mahantirho walowo.
11: eka majalawa ya manaro sema kumeka kama njeni kama poisa hinkwa wafumelu kumeka kama wana kami nturi yao hivi amini kutulela kama anyitiku wa shifunza shableni kasivona wakarva lumbeta na ikuwa vangensuli eka tavu gevengo na vanga switivi tani nchamuselo ulanzaka
13: malini ya teka yole linga fuga niteka kinyeche ni mwenye kamili ni mbili yote hipu zafuti na wafasati luwa kutukanyana wa ugomu luwe mwanyan luwa driver hini luwe nga mwenye kinyeche yele nga mchaka tolo so ya kui vanga waka nga koo
14: selu wa mfano wa kutrasa ama maye mwolo mga teka mali ya maduzenji dal mil medical
13: wa mwolo
15: luwe vanga kuma pasta la ya nantu nga woi
13: kuma duzenji dali
14: mga mchakusa le jibamu
13: nada papai
14: kutela mafona ya mkila mteka ni mali ya koo
13: mako mafona koo makumeki nada nafona ya hemi mafona
14: pasta le ase pasta le vanga kuma na wali
15: andu nga woi
13: Pasta yame, kuni pasta la ntongwa na me, hindi lea lingwana afunda kui lo.
16: Aninga piti, msikumbe toni kama wa chefe vanga fike o. Aliko nzumbe so kuni shibamu, luwako kwa naliko, tolo, atena voka kama luwa madlambu. Luwa atena voka, yanga fika bala kwa shibamu, aninga ite tuwasan lami, marameka anina tuwasan, wina ye shibamu, shitwana tuwasan lami, ye ilo anga ingeta lo.
11: Kuna leswa kuna antlaolo wa umune wava jambane lao ushisweke ashifunzeni shableni kashpimu shatwe di mbire lana handle kakuwa kukumwele wakumeke kamintla wale mapoisa masusili manjeni kavona a shibamu sinaro.
4: Mwingiseti kongo mama kumu kano kono kwa ina kambe sopsu italamba na kuluwa ntiru Nikolao mkavele kwa taifikisa la mama hungu melana nitami intlango kutisa miri tiwalisha kuna muntla antlawa shimbuzu bewili kaya ka set majornada hi ferroviario hi idosh un
17: Alfred Muyanga ni mwingiseti kwa nzeka ripelile hamilosa hamula kusikala kampu ya klubi dushibutu lana kubeliwe ke ampikizanu wa bola wa set majornada klubi dushibutu haya mkelila tlala luza matuene kanta wa ferroviario wa gaze mabola mbiri yangu yanguliwa ili unwe loko hitu ili maritu ya batla ukanyisi mtla ukanyisi wa ntla wa klubi dushibutu ilu ya sola haka kwa laka kuwe anzulo unga lava haka kuwe umupunisa kambe na wale shwago vabeli vayena hava swikotanga kuve valondzo vo tela ku laveka kona a mihandzu leyi i nyikiweke hi ferroviario kasi mutlhokanyisi wa ntlawa wa ferroviario loyi a vulaka leswaku leswi i masungulo ndzhaku kuve ferroviario wa gaza a teka kuve a titsona mihandzu yinene loko hi cukisisa mitlangu leyi yindluleke loko hi cukisisa handzu loyi hi vula leswaku ferroviario wa gaza tipata ni klubi di gaza ni nova tiponto klubi di bilene ya rangala ka xikwata ni dash kasi klubi di xitengele sex hi ugamu kumeka klubi di xibutu ni tres wa tiponto leswi swiendla kuveni kuni manyawu ni hasa hasa yikulukumba swinene hikusa mintlawa hinkwa hi leyi kumekaka i le kusuhani yin'wana na yin'wanyani eka yona ka leti yelanaka ni mitlangu leyi ya ta bola kasi ku heleni ka ntlangu lowu hi vula leswaku vatlhaukanyisi kumbexana vakhuzeli va ntlawa wa klubi di xibutu lava va khaleke ni ku sola a machayelo ya mpepo ya mubitatana denis xitsatsi hikwalaho ka kuve a humisile guardaredi xikava loko ku endleke goli la wumbirhi la ferroviario na va sola leswaku a nga chayanga leswi swi nga ha fanelaka swona lanake ku laveke kuvitaniwa uphoyisa kuveni lita seketela ni kuve li pfala kuveni tatana denis xitsatsa huma hi laha ku lavekaka ha kona kwala ka uphoyisa leli hi vona leswaku mitirho leyi fambile hi laha ku lavekaka ha kona hi nyimela kuveni masiku lama taka hi tiva leti ni leti ti yelanaka ni mitlangu ku tisa miri kusukela aka ndzendzelo wa klambu ya klubi di xibutu ku vulavulile Nikolao Mukhavele
4: kana vampu na klori Nikolao Mukhavele nakona mingiseti mahungu lawa ya ta mitlangu tisa miri gameta kola nokonoko wa hina ka kululamisa mahungu lawa kumekile Alfred Muyanga ka wonelele ku kumekile Mariam Ibrahim salam.
3: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Eleka 19 tlatekela 18 minuto jabe nlongoloko wa mahungu ya misoro provinciali ya Gaza mwingiseti ilima wako loko mahungu matabama kufikilile itindlela tinene itsimbisa leswaku minkari itaka hata vuyani mangwani na kungari khale nkari wa 19 na 30 minuto jita kongoma antena nasionali la inga ta kufikisela nongonoko journal danweti.

0: Mwisato kuranzeka yoyo ya kwezela kanongolo kumkambi akaona itisaka nkambi ukari lehi ishushaka ili tindeti ya maelanu nintila wayona wata ukambi. Nyamuntla ita nkambi lehi ingantolo vetu kwa la ashti chinisaina. Aya li nkambi ingavulaka leswa ku yala kutiva ntila wayona kambi. Nkambi lehi itaka kuwe itatandundu zela nukuwe junzi salavantu wa maelanu ili tira nakani ukambi. Hebulabula hii Philippe Chase inga nkambi yalo mdropene rakanchencha. Nkambi lehi inga nintila ukuluku mpunene wale tira nakani vuimbeleri loko yetuwa vuna anga dualeona. Ya kumbuka loko ikumuka androsimu au siwana loko avulabula kwe loko wanuna kutuluwele. Ah, nga tsuko mtuwele usiwana. Ande simu te nyinge pusunene ngu pusunene ti rutula kalumu. Tiki niti rutula kalumu. Ama baile niti rutula ka nambilumu radio. Hingu wati ndao. Nkambile hiyo wazila ka. Flip Chase, hoyo hoyo. Ka nungula kumkambi. Si ubla vla ngupu.
1: Hingu mkanimambu na buonga kuniganga maloba kumkavelu. Ini kenzengu ufukuwa ni fika ni ya mkeliwili ka mtuluwa radio Msambiki. Impela ni masiku nyana o karhi lawa ni nga kumekana ni le ndzhaku ni nga koti ku ve ni tshunela kusuhi ku khomeka swin'wanyana swin'wanyana swa matshamelo ya matirhelo. Xa ku sungula ku va ni xeweta a va yingiseti tindhawuni tindhawu lomu nga kona. Mun'wana ni mun'wana loyi a tolovelaka ku va ni yingiseta ka ntirho lowu hambi lavantshwa lava nga ta va sungula ku ni twa nyamuka na mulosaka hinkwenu lomu mi nga tshama kona hi tindhawuni tindhawu ku hambana ka tindhawu kwa tiroma kona ni safa.
0: Eswana Flip Chase mvula leswaku ha khale mungaga hi yendzela mpela last teaching xa hina sa mu kwata na hina ka
1: hayi timakata kwata baba mukhavele i matshamele ya kona a leswi michumu ya kona yin'wanyani yin'wanyani ku la ku munhu a famba khaseni hi ko ku famba hi rendzelekela nkama wun'wanyana kuma swaku kama wun'wanyana ni tshuka ni nga li kona ni humile la tikweni ni fambile ni le matikweni ya le handle. Maxika nkameni wulo kusukela ka nkamanyana wulo wa timhaka ta leswa titakwakwawa ku veneka ku talaka to ka mati ni swin'wanyana kumeke ni tsutsumatsutsumile ni balekile ni baleka mati ngama ni tshani vona leswaku leswi ni nga balekisa swa hi
0: swona
1: hikuva a famile a yisa le ndzhaku ni gamana na vuya ku kumeka swaku swin'wanyana swin'wanyana talava hi swikolo swi nga onhekelile swo swi ka nkarhi wo le nga ka wona hina va ku tshama ku fana ni kolomuka ka dorobeni ka ncencayi a joni la hina ora ndhawini ya hina laha hi dyaka kona hi ko lankoveni la lankoveni a ku na nchumu lexi ngo loko u fika u xikuma xiliko a ku na nkaka ku na tsava ku na nchumu so a lexi xi kotekaka ku ve ni wanuna ximahalo ka li kona loko lexi a ni mixema mana laha u tive swaku ni ta tseleka yini ni ta mahayini se loko u yo tshama ka ndhawu yin'we bava mukhavela a swi kotiki swi twisiseka ku lava ku ve ni u ta u balekabalekanyana ku ve ni u ya u ya vuyanyana ni chukelanyana u va balekanyana u ya vuyanyana ni nkakanyana se matshamelo ya kona hi wo lama nga endla ku ve ni ka man'wana kuma swaku ni kumeke na ni le kulenyana maxina ni ve ku ri leni ni swo swi na hali ku rileni ka lava van'wanyana lava va nga kumeka va ni ku xaniseka lava va nga kumeka va taleliwile hi mati lava nga boleliwa hi swilo swa vona va nga lahlekeliwa hi michumu ya vona ni le phakati ka vona ku va ni va pfunisa ku rila hi xiendleko xo xi nga endleka mambi loyi nga kumeka kankamoko lowuya ku va ni ta ta fika ni va ni kota ku ni rila maxaa ku rila ku heleliwe hi nguva u nkama ni fikaka hi wona mina ni fika ni mihloti ni le ku rileni ka
0: vona i swona i Flip Chase loyi i muhoyezelaka a le a ni ku rila ngopfu swinene hi maxaka lawa ma nga ngheneliwa tindhambi ta twanya na vunanga leli a rilaka hi lona Flip Chase a le rila maxaka ma nga famba
1: ni mati
0: a Mozambique

0: Eswana loko hi tuli vunanga lebyi hi ri la mashaka manga famba ni mati flipches vunanga lebyi meli khandile hikwala ka tindambileti kumbele ta dushmini kumbele ta dushmini 13 swi ya kotlana swi mahisiri kwini
1: a vunanga leli ni li khandlisile hi dushmini ka tindambiliya ya ikulu ndambiliya yi nga ve kona ya ikulu hi leyi yi nga endla ku va ni vanhu ku rilaka kukulu ni swo swi ni harilaka ni swo swikoi wa vona ndambiliya leswi nga va xiswona ive kuveni yi karhatisa yi karhate ngopfu swinene na yi tswaliwana ku tswaliwa nhena ntombi yi nga ve kona leyi yi nga hi lahleka yinona hi ka ndhambi leyi yi komba leswaku andhambi liya a ntombi liya a yi teni xo karhi lexi xi nga fanele ku veni hi xi landzelelile ka nkama wun'wanyana bodiki yi landzelelile ora yona yi nga kotaka ku yi landzelela vutomi lexi kumbe xi nga li nyike yo purisu ku yi nga kota ku veni ta khetekhete ta huma ka wo nkama wolowu na yi tlhela yi huma hi ndhambi yin'wanyana ya ku chavisa ndhambi liya ya doximile leya swoswi i ndhambi yin'wanyana leyi hi nga kalaka hi nga yi khohli ko vutomi la hina hinkwerhu mini kambe ngoma leyi ka doximile ka ndhambi ya doximile mahisiwaku leswi yi nga leswi yi nga swi nga mahisa hi swiwa ku fikelela ni swoswi hi yo mhaka leyi na ha khumbukaka and then a wu nanga leyi ni kumeka na laha li veki a phambeni purike ni ka swoswi u nga ka swona swoswi a ndhambi leyi yi tiveni ku onha swa swinyingi ende ku gama ku famba ntombi liya rosita loyi ni nga khuluma hi yena ka nkama lowuya ka ndhambi liya ya doximile eka swona na kombela rivaleni ni ku va na rila na wona maxaka ku lahleka ka ntombi liya ntombi liya ni ve ni khuluma hi yona nkama wa kowo lo ku tswaliweni ka yona
0: leswiwani flipches va vulavulaka hi vunanga hi ri la maxaka ma nga famba ni mati i vunanga leli mi li endleke hi lembe la doximile ka ndhambi ya doximile kambe a tinsimu ta n'wina hi leti ti kalaka ti nga pupi ti nga hi le moya hikusa ya vona swaku ku ve ni ndhambi yin'wana yi nga endleke 2003 nsimu leli laha pfaleka kolena loko hi livitiwaka ndhambi leti endlekeke 2006 ta kona ta ha endleka a ku tlharilele bya ku mi endla vunanga byo kala byi nga pupi mi lebyi kuma kwini mi lendlisa kwini
1: lexi xi vangelaka ku va loko u endla nchumu xi endla u nga ku loko xi nga pupi i ku ku lava ku endla nchumu hi ku lavisa leswi swi endlekaka ka le hanyi le hina vanhu ka nkarhi nga ka wona or ni ka nkama wo taka swin'wanyana swo fana na swosweswo hi lexi endlelaka ku loko nchumu u xi vulavulile nyamukha ni mundzuku ni mundlwana ni vatukulu or ni vatukulu va vatukulu va wena va ta tshama va khuluma swaku vovo ake a bala xo karhi leswi xi balaku xi bala nchumu xa ku veni xi vonekela va xi vona van'wanyana vanhu swaku xi tshama xi li kona se hi yo mhaka leyo i swikombo swi kotekaka swa ku va loko a loko munhu a lava ku qamba ngoma u fanelaku ku sungula u tshama u civuka u pimisa u vona leswi swi endlekaka u vulavula nchumu lexi xi nga ta kota ku xi yaka vanhu van'wanyana or leswi vanhu van'wanyana va xi vonaka loko va tshamele hi matihlo ya vona
0: leswona vunanga hi ri lamaxaka hikwala ka tindhambi leti ti endlekeke nakona hi cukisisa entelelo wa leswi hi swi kumaka ka risimu leli flip chess hi ta ni mabulu kambe nakona nyamuhla hi twa a risimu Angelina ni Angelina Angelica
1: Angelina Angelica Mukhavelo
0: okay Mukhavelo
1: hi vi n'wana wa kwale ka mutulu hi ku nyana ntombi ya wena va Mukhavelo
0: tshikatshikaletaritheme maprograma se hitimbire tin'wana
1: lisimu leli la Angelina Angelica naswona wu i minchumu ya ku va loko minchumu yi endleka yin'wanyana yi kumeka ku lava ku veni loko mu li vanhu mi ka wu karhi loko mi vona xo karhi lexi mun'wanyana xi endlaka xo ka xi nga lexinene munhu ku tshama hansi mu ka wu karhi ma xi kuma swa nkama wun'wanyana loko mu ka wu karhi mun'wanyana swi teke swa nkama wun'wanyana hayi swona i ku va ni vone a xo karhi ka ntombi leyi ntombi leyi i mamana wun'wana wa mina maxikuza ni ze ni swi kota ku ni swi endlisa hi ndlela ku fana na leyi epurike ni tshame na yena ni mi kombisa ni nga swi koti ni gama ni ya tshama ni vatswali ni kombisana na vona a ni swi kotanga purike swi tlhele swi phinda swi endleka hikuva swilo so a nkameni hi nga ka wona sweswi a vana hi nga tintombi leti ti nga kona hi nga vula leswaku hi va kumeka va tikhoma hi ndlela yin'wanyana ka yi nga twisiseki a loko a twale vana vana a nga va lavi a nga va khomi hi ndlela ya yinene ya ku fanela a ku va nga yi endla ku kumeke leswaku veni loko ni swi vonile ni vone a mamani loyi a endla swa ku vena a teka a vana vana n'wana wa Trejano ni vana va Uitwano a va siya va pfalela ndlwini a huma a famba leswaku a etlela vuya mundzuku. Se loko ni fike ni swi vona ku sungula ni swi kawukile ma ni tlhela ni vuya ni ta swi kawuka kahle ka khambi lin'wanyana futhi ni swi kuma swo kala ni swi kota
0: ni swi yimbelela
1: ni ya ni ya tshama hansi ni vatswali ni khuluma na vona vatswali va yini va hlamusele leswi a swi endleka ende ni siku leyi ni nga fika ni swi
0: ka vana lava wa kona i wa wena
1: munhu wa kona i wa mina lowu wa xigamandzeni loko ni fike ni swi vonise leswiwa ni twe ku vava swa ku swi nga endleka purke ku ndhawu yin'wanyana leyi ni nga ke ni vona un'wanyana wa ku ve ni a khelela vana so ku ve a mali swa ni vavanuna vambirhi vanharhu ku fana na sweswi a nga ha swi endla yena ku ta ta humelela lweyi mun'wanyana a kuma leswaku vana va sale voxe endlweni van'wana wa ku a nga kona u fika a boha xifala a hisa yindlu va fa vana lavaya vana lava va hisiwaka vana nandzu ka nga maololo ku ni swi ciwuka mina va mukhavelo swivona majikwala ka xihoxo xa mumana wa vona ni ta va kumeka na va kumeka va welaka muchumu wa ku karhata so a ni zama ku va ni kawuka swa ku vini swi nga zi swi endleka purike loko ni swi vona swi tetana ni vona n'wana luya wa mina and ni nga nga twala n'wana wa ku xaniseka mina wu hlupheka ndlela ku fana niya kutani wena nga na mamana wa ku ani a mi khoma endlela yinene n'wana wa Dojana a fanela ku vini laha mamana yaka ku a famba na yena maji a nga swi koti ku vini a swi maha swa ku fana na leswi hi lexi nga ni endla ku ni za ni vulavula leswa ni rhandza ku yimbelela hi munhu ni yimbelela ni khuluma hi munhu direct ni rhandza ku khuluma hi minchumu leyi endlekaka tikweni minchumu leyi ni yi vonaka vanhu van'wanyana ni ka swoswo swifuna kombela rivalelo ka lava va nga ta va talvexi va ni vona leswaku ni nga va nhani ni ku phazama maji na mina na ku vona ku phazama maji mbilu yi ni gwele leswaku a ni swi vulavuli ku ve ni ku zama ku ni mukawuka purke ku mukawuka hiloko ku mukawuka ni vatswali swi ni tsandzeki ku mukawuka noxe swi ni tsandzeki
0: na ku lawulondzokota ku kawuka ni van'wana
1: ni lani ni ya londzokota ni ku ve ni se ni kawuka ni van'wanyana swa ku va swi vona swa ku a mi chuma kutana a yi laveki ku ve ni munhu a yi endla ndlela ku fana na leyi loko u ni vana va vatsongo va ku va nga se endla a madzoyito o kinzano a swi lungi ku podu va pfalela ndlwini
0: mara mhaka leyi a mi ta mi yi kawuka mi nga se yimbelela kambe mi nga yi kawuka a yi tshamisa kwini a mi swi vonisa kwini
1: ni yi kawuke hikuva ni yi vona hi ndlela ya kutani ya ku ni ya niya ni ya fika siku rin'wana kuma swa ku ni fika ni kuma swa ku a nga koho ni fika ni tshama a ya ya vuya mavhindi 3 vana va voxelo ndlwini n'wana a pfuka a rila ni nyima ni mi chuka ni miyela ni gama ni mi teka n'wana ni miyetela ni endla hinkwaswo a gama a ya ya vuya yena nkama nga ta vuya hi wona vana va nga sala ndlwini a va koti ku ni va nakekelana or va khomana or va miyetana hambiloko moyana a rila purke hinkwavo i vana loko a vuyini ta fika ni khuluma na yena a ku ni swi twisisile ni gama ni suka kota a li munhu lweyi seni a nga a tile a ta kaya ku va ni twa swa ku n'wana lweyi a fanele a nga fanele ku a lahleka ni teke a ku phazama ka mina hinkwako ni ku veka kaya ni a ku veka ni ka vamamani va leka mamani va le kaya ku a swi twisisa hi ndhawu a swi amukela a ha ta kaya ni fike ni gama ni yi veka phambeni ka mamani a swi twisisa na yena hi khuluma na yena maji loko a sukela ya ni yo kha ni famba siku ni a fika ni ku swaku a nga kofu ta fambeni suku a nga ya vuya ni mixo
0: se hi leswi miyimbelelo hi leswi va nge xiviti xa muchayi xi helela ngomeni
1: xihelelangomeni
0: se a ku helela ka xiviti xa n'wina swi gumile swi fikelaka ku yini
1: swi game swi fikelaka ku kama laya nga twa purke nkama ni nga gama ni endla ni gama ni endla ni gama ni endla video ni gama ni endla swin'wanyana va swi vona ka marid social van'wanyana ni ta na yena wa swi vona futhi a yo gama suka baleka famba ya joni
0: okay
1: a baleke ya joni hikuva hi tingana ta ku wena vona swaku yi nga ta mhaka leyi se a mugangeni wa yena ndhawini endhawu ngoma leyi leyi se va yi chayaka ngopfu swinene hi xitalo ni loko a cuka pfula ka mainthernete kun'wanyana ka ma-Facebook a yi kuma swa ngoma leyi hi leyi yi nga sikana na yi fambaka wa vona se a gama kuvona swaku swa yantswa ku ve ni hambananyana naswona a baleka famba jiri maxi kankama u leyi nga ka woswo swa vuyini maxi ngondo leyi a haliyo leyi a yi haliwi
0: a hi twena ni vunanga la Angelina Jerka
2: Marian Mungwambe nyapekeni kaya echineni kwenu.

0: Zona Philipches, a hi karhi twa vunanga xiri na njhel kambe vulavulile hi xitani xa tinsimu leyi leswaku rizali hume mhaka mune ntokoto wa lona ka swona leswo n'wina swa nga vaqambi lavakulu mi li vonisa ku yini vuqambi hi ntshimatshima lomu xifundzankulu gaza vaqambi lomi va nga kumekaka lomu xifundzankulu gaza va lomu ka kwini va vona swa ku va yimbelela swa ku twala swi vi yini ka leswi n'wina mi endlisaka xiswona mi swi vonisa ku yini n'wina
1: a nqambi lala ka gaza ni vona ngaku loko nkama un'wanyana la tlakuka leya henhla hikuva a tinqambi ti nga ku swo swi tinyingi and then a ku qambi la swo swa lifanelaka la ka hina litike ngopfu swinene a swi karhati wa gravara vayima siku la hi nga ka wona swo swo gravara a swi karhati munhu wa nghena ndlwini ya tigravara lama a tinsimu leswa ma endlisa swi lavisaka swo a gama ti fambisaka nkama lowuya a ku gravara wa tinsimu ti gama ti mameliwa leswaku u yimbelela swaku yini ende swimeni swa wena swa fanela ku va swi papalatiwa ka vanhu or mahungu lawa makulumaka ma ringana ku ma papalatiwa ka vanhu maxikasi masiku lama munhu wo endla yena yexe a ku na munhu loyi a nga ta mi kuruxiraka or a nga ta mi retifikaraka swaku leswi a hi swona leswi hi swona ndo hete muzika hetile a hete ku gravara se ni li vona ngaku loko na le na byaleni hi ndlela ku fana ni yoleyo mayisoku ntsena lexi ni xi vonaka ka swona ka ku na byala ka loko ka ku endla tinsimu hikuva a ku hlupheka ku koho kunyingi purike a ko vana lomu va yaka koho mun'wana wo chaya gama teka veka phakutini a tshama na swona a nga swi tini leswaku talvexi hambi ko vini a humela kolomu ka minti ya wuhaxi a nga swi tivi swa nga ta swi sungula kwini para ya kwini and a nga na ndlela ya kwini akuwa kwini a nga na munhu a fanele a mi komba ndlela purike vona vo lava vantshwa va sweswi loko a maha nchumu a ti konta leswaku yena ta xi kota ka xi fambisa yena kasi nchumu xi fambeliwa hi ku veni xi fambisiwa hi ku veni u fanele ku veni u lavalava va nga phambeni para va kota ku ni va ku pfunisa para swa ku kota ku endla max a wu qambi lona ni vona ngaku loko ka nkama un'wanyana sweswi li kumeka li nyingi tinqambi ti nyingi swinene ngopfu ta ku
0: tumbeloko mi twa vaqambi nyana va nga lava nga va lomu xifundzankulu gaza hi ndlela va vona mi va twa swaku leswi va qambaka swona va yimbelelaka swona kwalou ka ku vevuka loku mi ku vulaka va endla swona va le ndleleni va huma ndleleni va fambaka mi swi vonisa ku yini n'wina
1: a leswi va qambaka swona bava mukhavelo ni swi vona mina swaku aka xiyimo xa nkama wolo wa voho leswi va qambaka swo hi swona ka xiyimo lexi xa voho leswi va swi qavangisaka swona hi ku munhu loko a lava kumbe la ku veni a hamba lisimu kumbe laa khuluma swa ku veni swa ku ka swi nga ringani ku titwiwa hi vanhu van'wanyana loko a lihambile lisimu lako apedini wa swi vona se ka xiyimo xa hina podi ka nkama un'wanyani hi vule swaku leswi famaka swona hi swona purike lin'wanyana lisimu li ko lisimu lako a wu nge li chayela ku nga ni vanhu van'wanyana or ku nga ni vanhu va maxaka lava va ku hlonipheka van'wanyana va ku fana swosweo
0: okay
1: va vona
0: angelina angelika hi nga li chaya lomu ku nga ni vanhu
1: ya leyi nga li chaya leyo hi li chaya swinene va tlhela va cina mpela kunene
0: okay
1: a ni na ndhawu leyi ni khulumaka yo gombonyoka yo kala i nga leyinene
0: okay
1: yo va ni
0: hi vulavula hi munhu
1: yo va ni ku sola hi vulavula hi munhu yo sola leswi a swi endleke swaku leswi a swi endlaka a swi fanele ku ve ni mun'wanyana munhu a swi endla nampodi u swi endla swaku u suka u khelela vana va vatsongo va kota ka ntanga liya ende u kumeka swaku wena u li wexe wa swi kota swa ku ve ni u lava ku banga vanhu va li vambirhi vanharhu ka nkama wa wun'we
0: okay Philipches mabula hina se ma makumu kambe xa ku sungula hi ta va hi khensa ku ve mi siku rin'wanyani hi kumana na n'wina ku ve hi tata bula hi entelelo leyi ya ntshimatshima ya mafambelo ya ntumbuluko ya vunanga hi xiyimo xa xifundzankulu gaza ku ve mi hi chumbutela n'wina leswi mi nga va khale mi ta ka ntilelo wa ku yimbelela kambe na yi nge se na pfala a hi navela ku tiva swa ku nga va ni risimu rin'wani leli hi nga pfalaka hi lona mabulo ya hina ya nyamuntlha lana a xitichini xa hina
1: a lisimu lin'wana li nga kona hi nga pfalaka hi lona enghwazi
0: nghwazi leyi yo yini
1: nghwazi ka nsati wa we ku va vachava va fanele ku lona
0: okay
1: a ni le nkameni nyingi ku kumaka swaku
0: a lwi hambanini lwa wu kotsoliwa
1: a hi ahambanini lwa wu kotsoliwa
0: lweyi xipila lwe xipaka lwe
1: lweyi xipaka lwe oba
0: ya
1: a nga hali yena lwiya wu kotsoliwa
0: yena wa ku mama
1: a yena wa ku mama a ni nghwazi lwi
0: ya
1: ka nsati wa yena
0: okay se se kun'wana nkebela
1: se ni nkebela se liya
0: loko a fika lomuya ka tindoda lomu anata
1: a nga lungi
0: kumbe lwi mun'wanyana se ka van'wana se ni xipaka loko a fika ka henkebela
1: a fika ka henkebela
0: wa yi twa mhaka zungeni vatambelana va ta endzela swilo ku sungula a tsaetsani va ku kotsuliwa
1: senyamutaeemuhazi loyi ka nsati wa yena
0: okay
1: ku va va chava va ti na ku lola hala handlala
0: swa twana se nghwazi leyi u nanga mi leyi endleke meti masiku ma ngaku mi leyi mi leyi endlele lembe muni swi mahisi kwini a nghwazi leyi mi yo yi vona swi mahisi kwini
1: a nghwazi leyi i nghwazi leyi ni yi endle ka lembe la ku ndlula a nghwazi leyi i wa vona loko u tshamile ku tshameni u veka matihlo u lavisa u vona minchumu yin'wanyana ya ku karata ku kuma leswaku siku lin'wana na lin'wana loko a za ya vuya bova lwela kaya lama ko bowa xibakela ndzena mali loko a le handle va tshuka va mithintanyana leyi ey laa swi fambi swo amavoka makoya kulu mayela kaya lani mamani u li vona mamani ni vatsongwana hinkwavo loko a tela hi vatsongwana hinkwavo vo khwanyela va tshama ka ndhawu ya yin'we i ku chava leswi a nga hi
0: swona
1: se ku va hi swi vona ni ku va hi swi kawukapurike a yena yexe ntsena a hanyaka vutomi leya mindyangu yinyingi leyi kumekaka i hlupheka hi ndlela ya ku fana ni yoleyo swa ku loko ni papayi u tiveke swaku u fanele u tshama u li nghonyama u fanele u tshama u tiveke swaku vatsongwana loko va ku vona va nga ku tsakeli va kuma swaku vo tlanga laha ndle va za va ku vona hinkwao lo va ta humesini va huma ni lava u ta tlanga lavaya ku lava ku swi tiva swaku na dyela kaya laha ku kahla ku
0: pasanaza
1: va nghena wena vo baleka lowa ya seni lowa ya seni va tiva ku leswi va nga za a fika papayi la a ka na xa xinene kasi ku laveka ku ve ni loko hi tshamile mindyangwini ni vana va hina na vamamani hi ve ni ku tshama hi vonisana hi kombisana swaku lexi nga xi mahisa ku yini or lexi nga xi khomentela yini
0: iswona philip chase mabulo yana se ma fike makumi hi ta pfala u na nga lela nghwazi kambe na va la ku ve u siya marito gamu ka mingiseta ku rhandzeka loyi a lavaka ku ve a kuma tinsimu ta wena a nga ti kumisa ku yini ku ve hi ta pfala mabulo lawa yi nga na wona nyamutlha
1: inkomu kha ni mambo na khensa ku va ni hikuva a nkama lowo lexi ni la ku vulaka xona ka vayingiseti mhaxa hikuva a wu na nga la mina li kumeka lilili hi xitalo ngopfu ka mainternete loko a va nghena kumbe va nghena va sencha hi ndlela yini ya kona maxi ka internete
0: vaza
1: va tsalaka philip chase kumbe ka youtube or ka yini hi ntango va ta kotlana ni hinkwaswo va nga ta va swi lava mayelana ni wu nanga la mina and then loko lava va ku veni ka man'wanyana va ni mintirho ya voho ku fana ni van'wanyana va kona lava se va ni fonelaka van'wanyana swa ku fana na swosweswo va nga nghena hi ka nomboro leyi 84 78 24 44 5 o va nga nghena hi ka leyi 87 65 13 920 ni ta khensa ka mun'wanyana mun'wanyana loyi ka uyimbeleli la mina leyi nga ta tshuka leyi a chayisana ni wutomi la yena mara mina ni qondanisangani munhu oqondanisana ni utomi
0: lanjeleni
1: oqondanisana ni utomi lanjeleni ni ta khensa ngopfu swinene un'wana ni un'wana loyi a nga ta va nkama un'wana kumbe a vilela ku va a nga lava ku ve ni a lava ku divana na mina a nga ha divana hi tinomboro leti ni ti nyikeleke ni khensile
0: hi swona hi fikele makumu ka mabulo ya hina ya nyamutlha ya mugambi hi amukela ku losela ka Nicolau Mukhavere lweyi a fambiseke nongoloko Joaquim Gaspar Zungeni lweyi a kumekeke eka michini ta valerisa hi vunanga nghwazi la Philip Chase.

ng pungwet baman. Kung ba na naman mawawin ang sumisugulan ay itang katawan at tumunala at tumunala.

nsepto kurhandzeka ku lovisa ni ku boyezela ka mahungu yo siku ma kombisiwa hi Alfred Muyanga laya sungulaka wona ma swi nga ta leswaku makumanharhu ya mindyangu ka xikanekiseni xa le ka Mazivila xifundzeni xa Bileni mindyangu leyi balekeke a miti ya yona hikwalaho ka tindhambi ta lembe leli a yi se tlhelela kaya hikwalaho ku va mindyangu ya ha kumekaka yindla famile hi mati lawa ma sukelaka hansi ma kukumuka ma tata a mindyangu matshamelo ma karhi ma maha leswaku a tinxaka leti ti baleka mindyangu ti ya rhurhela ka miti yin'wanyana laha nakona va ngo hakela timali ku va va tshama kona va xungata leswaku a mfumo wu phakelele tindhawu ta ku va va rhurhela kona kambe a ku na timali ta ku va va yaka a mimiti ya vona ku hlamusela ka murhangeli wa muganga Jean Mazivila El mhaka leyi yake yi voneka hi lembe la 1977 kambe sweswi mhaka tlhela yi vuya leswi nga karhi swi vindlamulekisa a vahanyitiko ku ya fika n'hweti ya December loyi ya taka mintirho ya ku va ku yakiwa a bazi ra likulu la ku xavisa swa matsawu dorobeni la ka Ncencayi se i ta va yi gemetiwile ku hlamusela murhangeli wa doroba la ka Ncencayi lana xungetaka leswaku sweswi mintirho hi leyi i nga karhi yi phakama ngopfu swinene ndzhaku ka loko yi ta va yi sungurisiwile hi n'hweti ya Junyu Osmana Dam loko a le karhi ya vulavulaka ku kula ra Mozambique le mintirho yi kumekaka 90% laha ku sweswi ku yakiwaka nakona strat leswi xi nga ta ve xi maha leswaku ku ni mafambelo manene a ku ya fika aka bazara leri Osmana Dam leswi swi vonekeke hikwalaho ka tindhambi swikulu ngopfu swinene a vula hi ku gitlimika ka xisirhelelo a nga murhu eka mpfhuka wa 100 la mimetro na a li karhi ya swingeta leswaku handle ka ku va ku yakiwa xitrato eka bazara leri nakona ku ta ve ku yakiwa ndhawu laha vaxavisi va nga ta ve va kumeka kona na ku ni ku xisirhelelo swa ku va nga tsakami hi mpfula hambi ku va va tshwa hi mumu a swingeta leswaku ata ve bazara likulu la dzongeni ka tiko la Mozambique ta mafambele ka xitrato lexi sukaka ximbutsi ku va xikongomanxongweni sungula ku va titsondzoma xivangelo hikwalaho ka mimovha yikulukumba leyi rhwalaka misava ya le a ximbutsu ku va i kongoma aka mpolwe wa ncongweni mimovha yikulukumba yi maha leswaku i gidlimisela a xitrato xitrato lexi se mafambele ma tsondzomaka sekretari ta xitato wa ka Gaza a nga mukombisi wa mfumo ntsindza hi ximi swa xifundzankulu Gaza a swi nga ta leswaku ku nga le khale ku ta ve ni mabulu ni kompone D-Shank leswaku va ta kuma anhlulelo ya xitrato lexi loko a le karhi ya vulavula swa mineto ya le ku sunguleni ka kona a ku na makungu ya ku va ku nga yakiwa a xitrato xintshwa leswaku va mimovha leyi kulukumba ivi i famba ha kona kambe kumbe timhaka ta ku karhi leti ma yaka leswaku xitrato lexi xi nga ha yakiwi kambe sweswi leswi lavekaka i nhlulelo wa ku va ku pfuxetiwa a xitrato lexiyana se ku tsumbuliwile a ntsengo wa ku fika a 350 ya vatirheli va khale ka migodi ya Afrika-Dzonga lava va laveteriweke ku va va ta va amukela a tipenceni ta vona ntirho lowu u ta khumba a ntsengo wa 550 ya vatirheli va tikomponi ta Afrika-Dzonga lava va luzeke a vutomi van'wani va kumile a wayawaya na va nga zanga va kuma a michachaselo ya vona mali va lumbaka i fika eka ntsengo wa 260 isi xmilons ya timetikali na ku ri mixeti loko hi gemeta mahungu ya hina hi ta vulavula hi ta mitlangu ya ku tiyisa miri namuntlha ku gemetiwile a mitlangu ya 7 majornada mitlangu ya 7 majornada leyi beliweke namuntlha a ve Ferroviario wa ka Gaza kumbe ximbutsu ni Ferroviario wa ka Gaza ximbutsu a biwile kaya hi 1-0 mitlangu leyi sungule ku va yi beliwa tolo na Club de Gaza a yamukela tlhela a ba ntlawa wa Club de Beleni hi 5-2 hikwalaho ka mihandzu leyi a ntlawa wa Ferroviario wa ka Gaza na Club de Gaza se va ringana hi tipontu lava landzelaka a Beleni loyi a nga ni khumela tipontu kasi ka ndhawu ya wumune hi ku vona a ntlawa wa xidengelo nga ni tlhela na tipontu na yin'we ndhawu yo gamesa i ximbutsu loyi a nga ni tipontu tinharhu ntsena ka mitlangu hinkwayo leyi a yi landzeke mingset a ve mahungu mawaku loko ma ku fikile hi tindlela swinene liperile.

0: za ku ka wena nga ti buweke hi ntombi leyi amara budoni a hi ngheni mhakeni ya kona andiso swikwini leswa swa bolwe bolwe
1: ya timundial swi ku chakalachakana swa musambola swa ku famba ko sena
0: se nhlanya yin'wana yi ku xibedhlela leyi se vadokodela vona swaku hi nga zama ku va hi kamba ku tiva swaku se
1: swa yantswa
0: hi mu kamba hi timhaka leti humelelaka swoswinyana se va ku wena hi nga talelo
1: sesuka
0: xitshama va ku kunjhani u titwa njhani swi ku ho mina se swa yantswa masikwana va ku loko u etlela u tivela ku lora swi ku ho ndlora muchumu yinyingi maji masikwanda ndlora timhaka ta bolo va ku ulora timhaka ta bolo
1: swikotlenyisa ni mundiyali
0: usiku ni usiku xiku swoswa a ni lori swin'wani
1: e bola
0: ntsenloko etlela ni lora bolo u lora bolo na u tirha yini wena xi ku hoa mina ni lora na ni le guardarate ni khoma se va ka wena wa khoma wena xiku na khoma se a dokodela n'wana ka a wu nga lora swin'wana ku fana ni ku va u lora wansati ya
1: swiihayi
0: xi ku wena u lava ku ni kanganyisa u la ni lora ni wansati pala ta ni tiva padlara va golisa ni nga va voni
1: Ram utana to watu leswaku mina ndzi nyika a razao mfumo loko ku u tsimbisa ku dzahambange na vanyika
0: maja ambange ku ndomu va idza ku ben
1: a joni mara hambi ko joni wa swi humelelaka
0: va idzela ku aku tirha amuchuma yinene
1: van'wana ku lava dzahaka khale ka kona vakokwani mbanga va dzela ku va ta kuma ntamu va masin'wini a rima kha khota swa ka le masin'wini kuve ntirho wa yehe wo rima se leswa ka hina leswi hayi swa ku loko se a dzaheli munhu wa mbangi leyi se yi n'wi peza nhloko se a sungula famba a susumetela vanhu leswa a hi swo se ku humelela yini a muyisa loyi a ni vanghanu swoswa ku rhandza ku dzahadzaha
0: timbangiva
1: dzahaka ku fihla kaleni ka
0: vonava
1: dzahile va dzahadzahadzaha kuma swoka a swi mimahi nchumu se a swi tsika ku hana ha swi lava ha no dzaha mahala swi ni mahi nchumu hikuva vanghana va ku loko va dzahile
0: vaana
1: ha swi lava se lin'wana risiku a tlhava riendzo ya Joni loko a fika Jona tlha ku mani vanghana van'wana
0: loko u ri munhu wa gwala a vanghana va wena
1: laha u nga ta ya ku kona u ta kuma laha va phuzaku
0: va ndlela ya wena
1: loko u li mudzahi wa sigari lwana u nga ta nambi munhu wo ta heleyo ta va swaku loyi a dzaha sigari se loko a fika Joni a va kuma vanghana va yena saku ha mpfoti hi nga koka la a ku leyi hambanini ya musambiki
0: leyimbangiyin'wana
1: a ku nada ni swi lavi leswi a va mu sindzisa a za a pfumela
0: a za yoleyajoni
1: yoleya joni a yi koka swa bon a gama a nghena movheni fambisa movha tlhela a ya kaya a loko a fika kaya a huma movheni a pfala xipfalo xa movha loko a cuka ku u ti wona laya ka vhidiro la movha se swi ku yayi no fika laha se ku ni munhu a lava ku ni yivelaku movha a koka ncindi a koka vhidiro la movha a movha ku hoxo se ambange sungula ku a ti tsemelelile woko le a ku sukela ka kola na ku a na ha yi lavi ne ya Joni ne ya Mozambique
0: a xilo swi ni swoswi ku vula ka wona ku loko wo famba ndleleni kumbe u mudzaha wa masigari ta swona swa ku na loyi a taku
1: kuni
0: ni kombela fofo nga yimani yango ya ntombele budura ye belao nanga
1: eh,
0: na ye budura pele ko o famba ndleleni va swi vona swaku loyi muchayi wa majaradeso
1: chaya budura.

0: Hikuva u vulavuleke hi ku pfuxelapfuxela u vuli leswaku swibedhlele majele ku ni nkama
1: ni masiku ma nga vekisiwa a ku wona swi lava wena u xuvasakala wena
0: se a muyisa mun'wanyani a fambele a teka manghungwe a ya pfuxela munghana wa yena a jele
1: va nga tlanga xikan'we
0: va phuza va dzaha
1: ni swi nga nghenisa jele musela
0: leswo swa timbangi leswi se layene a muyisa luyani loko a ku a fambele a teka swikhafutini se a teka sope a chela ka
1: termu ku chela cani
0: Si leswi a lava ku mahisaka swona nje swa ku va ta konyola lava vonelelaka se loko a fika layene phelo ku famba ni nchumu a jene va rhanga hi ku swi ringa o wena u swi ringa loko a le wupswa va teka xikhwa va tsemavatlhela va tsema va ku gisa wena va tshika u teka phozeni para u ya dlaya luya
1: u buleli munghana wa wena swa ku a vanhu la ku tisunga se utani wupswa la ku dlaya
0: se a muyisa luyani a nga swi tivi leswaku leswi a humelela leswi se loko a fika layene ni xikhafutini xa yena se va teka va rhanga hi matsawu va ku gani
1: a va ringise yena se a no sa matsava
0: kama usa a kama faka nonweni se timhaka ti ta humelela la ka termo loko a ni chukela se loko a wona termo va ku li kwe loko ku wonela se a sungula ku pfula
1: a ku pfula a tampa liya
0: a muyisa luya a wu suka a ku wati hi ku tiva swa ku lomuya
1: A cheli
0: sope, a kuna chani.
1: A mchumi ya ku kanganyisa nya. Ai, tsika nga fambi kwatsi.
0: Hi xiputukeze vaku mintira temper na xikulu.
1: Eh, va vula swoso. Inaka maga ku kanganyisa vanwana. Mwisa mwana na wa tsamile mukamayo le anga tsama yona. Dzonza xikolo pasa. Kula la vetela ntirho au kuma. Se alava antombi kuva ta ka ndyangu wakwe a swi famba hi kuma ntombi kunene se hi byeletela leswi a nga hi byeletela swona swi mahanyelo yakwe a sasekisela leswaku biha a swi tivaka swaku wa swi endla
0: a nga
1: swi mbalela ka ntombi so ntombi mpela yo pfumela leswaku ni tsakile hi wena hi ta hanya
0: xikaa mutiti ni ntangu ku na mauno ya ntiyiso
1: Se a impune va twanana machadeke se ku twa swa kapa kuni leswi swi muxanisaka hambi yena loko a tshamela kapa loko ntombi leyo tshuka yi swi tiva
0: a le randzi le fambe
1: ya ni ta yi luza se a swi pumba puka a ni modo wa ku ndi kumbe modo kuma mavakwe a ni mavakwe ya ku loko a phuzile a ti onhela se a tiyisela a tshama tiheta a nga phuzi hi ku nyina swa ku nada
0: Gwalanga gwala.
1: Gwalanga gwala.
0: A ximbilwana xo sungula ku nana.
1: Se sikulungwana ali kankera avuya se ani leswaka ba kumu se ikhale ningani ndive no muzimba wa mina
0: uchinjile
1: zvinga ta endeka leswa tirawu kuti nhumela
0: anga swiswa ku leswi swi endleka hi mhaka gwala lela phuza
1: wandle u tsumbula mhaka ko se a vuyeke a fika a etlela ku va swoke loko se lixa ku va swoke a swi onhekeli se xinongomana lexi a xi voni swaku bo pudi se ri swi wu
0: mphazamisa
1: enormal ku va munhu a tshuka a humeleriwa swoka swi nga mi humelela a xi tiyisela ku kula hinkwaswo
0: kaiwa
1: timpahla sweke se yena a va a nyima ni mukaku ka endhawini xitombani lexi
0: xini
1: xa tendela va ku fana na mina
0: okay
1: se u tlha a phindela
0: xadi kahle
1: u tlha a phindela gwaleni
0: se a swimangi swa i dlumu xihena
1: a ni se yi normal nsati wa mina wa ni rhandza hambiloko matshamelo ya mina yi li wona se a li kangela a vuya loko a pfuka mundzuku
0: xi onhekele
1: ai a xitombani xoli kwen telefoni xo fonela mamana wa
0: kona e leswi ni swi vonaka la
1: xika ya mamaku ina kwengu kona a yi kona a ni ta ku vutisa swaku a loko a n'wana a ti onhela i mani loyi a mi tenderaka swi munu ku nokoo
0: mina mamanoko
1: mina mamanoko loko n'wana a ti onhela a tendera hi mamana wako xiku ya tani haleno n'wana wa wena a ti onheli
0: a hi be munanga
1: ebyala budolo
0: n'wa budolo

0: Inaka la kuni mhaka yin'wana la leswaku ku hi nga rhandzi ku khongela leswi a swi kahle vanghana vambirhi va tivanile
1: kolomu va nga tivana kona
0: se lweyi mun'wana ya ku va tshameli vutomi va tshama hi ndlela leswi fambaka rongo famba hi ndlela leswi nga homi famba hi ndlela leswi se muyisa luyana lin'wana risiku a ku aikon mina a nghena ku khongeleni kumbe vutomi la mina li nga yantswa kumbe xikwembu xi nga tshuka xi ni lerisa xi ni lerisa lexi nga tshukaka xi ni hanyisa se va sungula ku khongela khongela hi xiviti phe se lerisiku a yi tleleli se a lorha alorha ku va
1: eki loko a nchumu wo tshama na nhlokweni xi ku xanisa loko u zo etlela se xo pfuka
0: se a lorha na alimuhloti wovo se a gwela munghana wakwa e ha munghana pheseni ya kereke ni nga ku swa yantswa mina se ni lorhile la ni lorhile na ni li muhloti leswi se ni lava ku sungula ntirho wa mina muyisa loyi a ka mina xikwembu mina hayi ka mina mina se ni karhele leswo oho muyisa luyi a vhela u nghena kuphatini
1: luyi wa ku lorha na na a hlota
0: a hlota e
1: a nyiko yakwe hi
0: yoleyo
1: a xikwembu xi nga mu komba yona
0: nyamuntlha a dlaye mundzwana a dlaye mundzwana se a dlaye e se ka xavisiwa male o tata phakita
1: xavisiwa a nyama ya
0: hloti la kaya khala ka koko loko swo se va tsivisa se a gwela munghana wa kona
1: kaawutomila
0: mina se li cincile li cincile hi lorho lowolowuya ni nga wu gwela wona ni nga wu kuma a kerekeni
1: mina akaya makhofu yo dlaya kuma lava
0: muyisa luya na ku ha mina leswi a na ha lavi ku switwa swa ku vulavula hi xikwembu a ngo tobo mara a hi fambi ka hi famba hi hlota kumbe
1: na wona u nga tshuka hambiloko u nga lerisiwanga hi xikwembu
0: a famba ni munghana wake siku la ku sungula wuya yo dzuwa lawumbirhi a wuya tatamelile a khe va xavisa a tlhamu nyikani muchovela ku a lawu nharhu va famba lerisiku swiharhi va swi pfumalini lela
1: naswona a swi emarini yawo
0: va famba va karhala se siku la mumu se va ku hansi ka nkanyi a fika va humula
1: kwelakarhele
0: kwela kamalo va nga ha famba hi ku karhala ka vona va rhule makhala vatla se a teka khala va ta leliya va famba na loko va fika va tshama ahansi ka nkanyi se va dlaya khala va ta leliya va sungula ku se muyisa luya ela va vona mpfoti wena ni nga wu gwela leswaku hi xikwembu ya xa nchumu ku hambana ni ku teka khala va tla leni a li lona li tswaliwaku ka nkanyi
1: lilikulunkanyi sinyawukulu ve
0: se a nkanyi wa twala swikanyanakanyana swa swi
1: a xikwembu ba
0: a xikwembu a xa nchumu kwe xikwembu xa nchumu a muyisa luwa hi ku se a twa ku titimetiwa hi
1: khalavaxirhongwana
0: fada a ba xirhongwana a ba xirhongwana swikhatinyana a kanyi
1: lo
0: tsemu i ta fukala ka ntoka a tlula akuhei hei ya ma xikwembu xa tiva mani
1: ya
0: a xikwembu xa tiva a kanyi leli nga ni wela la loko ko va khala va dla a ni tile a yi fanekile a ku sukela ka kolani se hayi nda xi tiva swaku xikwembu xa tiva
1: xi swi pimisile a xi swo sukela inaka muyisa mun'wanyana ne navo
0: vona nkama
1: na vona wa ha li kona na kona vo va hi vekele a phoyisela yena budule loko vana swaku se hi tlula nkama a ta hi yangula vayisa van'wana vambirhi va tshamile va bula la yena va bula va hambana ku va muka se a munghana wa ku vona hikuva va hanyaku xikan'we wa mutwa swa ku ma munghana wa mi loko a li kahle siku lelo wa bula
0: swa bo alesiko a wo dondo
1: se loko a fika kun'wana swa ku a wo
0: dandaanga
1: vulavula swa ku twala
0: ngaku i rati loko leli we mapeli
1: loko va bula
0: a nga lawu ya swori se wa chayi gezi a swa ha heli xo chayi ku za ku thwasi rikwiti
1: naka se amvona mngwa tsamwe na kona kha nyamuka wo autsaki magamuni tshini lungazwa wo yamukala marungula ka mangatsakizi ako hananda
0: ngako buanya na muzototo
1: hananda mo nada wena kutiva
0: la kutiva lokulukati bona
1: si kutrapadara
0: fambako
1: sako ya majaku vakona sikona isi imagamuni ke ango epa ni unyimbisa sungolokolo kupo
0: hayo ungatsake
1: phela nina nina unhlanhlukulo utava papaye kuwele
0: kale
1: shikuya isona stiti na sitwa lifula kusona waku sela lokuni vana ni shikuvala la isoku ndamgulisa kuyini sathi wa mina kae.

Ina 23 horas di tlhatekela 17 minutes mo eng setwa go rantse ka tsemba le shoko karlo. O kumeka na o le go mo leneng ga nkenya mothla ile sonte o se go dwa sonte montso go di shaka e se go latantiro sta no shala ba ka kuba kuna no antlo o isa kambe na bala leswako nga ba o isa na o pangalatsiwa mintiro ya radio Mosambiki. Emisoro provinciali ya Gaza. Nkarhi loyi a nga latsala vunanga na kongoma ka nsimbi ya meyanoit laha nga ta gemeta ka mintirho ya hina ya vuhaxi.

Avemela siya dumoze lokwa ku swilo swa ku xonga swilo leswinene swi endliwa hi Yesu ine hina 23 ora xi tlhatekela 30 minutos kasi lwata hi pangalataka swo swi Nelson Tivani lokwa ku respecto proceso.

Vezi, uste no baka mwen kise toa kuranza kalo kako ye, te kani ki ya mkasiye na agosuka kaya ange suki, e kusa ala kaya kutamsegili.